0: fi ẹyin mọdé emi gan ti suru bi ma ma polongo ni kiri e wo ku suru yarun ta fi yarun adike to ke suru le nigba to wa ya e se gbogbo ale run e be mi la pa pa o kin ra ri kan rin mu mi awon ni kete ti owo mi ba awon eroja tun se bolo tutin ta pe le se fun awon emode sese ninu yo mediana pin ear booster cream iye gbogbo ni aba ma pe ni ogogo logo ti mo si lo ni ajeun ti ri bi duro fun mo ninu awon omo mi la pa pa sa lo be ni won gun gbogbo re ti won oda atule mediana 0 to 10 fun popo ti ko ni iwaju ati awon ti won ti feyin do mediana 0 to 10 ear product ta pe le se fun awon omo loni mediana ear product wa ka kini le itaja eya pe si 0702-400-7861 0809-1799-333 Mediana, ukwilu reni lo
1: Capital Petroleum, Afani Wafu Petroleum.

0: kọ won ma lu eyin won ma lu eyin lo kulo bi lo mi ojo e no afa isile o awon agbagba oje meji won yi ti won je odaru wa Nigeria wa so nimo ye ti eyin omo ba gun dada bi asa owewe to ba da pe enikan je olose to pe to wa loran mi lo wa lo se bayi o ye ko mo na be lowo olose won ti yin ko e no e fomo yin si e fomo yin si waju ka na wa tele to mo yin ba ti wa ko si wahala ara pe nkan fe ko sele nu e ma je kenikan ni lo yin o ni bi ikokan to won gbe kale fun awon odo to pe National Christian Youth Security Summit ati dupe ile to wa nlu Abuja lawon agbaja meji tin soro ninu o won bo le je pe ototo ni soro yi awon ajo odo lagbate omo egbe awon ti won je ajo mo len Christi ti odo langba to pe ni youth wing of the association of Nigeria yokan awon na gbe eto ikale ni olule awon ajo ti omo len Christi ni ilu Abuja won wa so dimo pe eto na pe won pe akori e ni empowered for leadership service and nation yen ni pe iro nlagbara fun ije asiwaju ati je ko rere wa nlo dede fun ojo ola won ni igilo lagbe ko won wa ye o ipe lo pe won ni opolopo loselu lo ye pe ko si nkan ton fe se ni asiyo la je ko won ba ni oje odo langba sugbon wa ko so wo eyan odo te ba fa isile ton ba le lo yin ni lo e nlo mi ojo omo olomo la aran se de torutoru e gbo iwe iro la aran e ba run
1: kai won ko to je ni agbalagba ja kadi ni aran na so si lo agbe leyin ni party sugbon so so si le se re do na je ababi lekin mo se na igbo siru egbe akọ party won ni baba jo sakala jo sakala pa jo sokulu o sakala sokulu ko yomenia won ni eni kenu omo igbo si party do pe o ba to lo sise fun awon igbo siru mi na lede wa Nigeria ba se yan yogbo won ni yo je yan o gegebe to ja agbere so gungun mi na ipile osun won ni ademola adeleke olawale rashid won ni se pade pataki kan landlord won so fun igbo siru akọ party bi pe to ba mo pe igbo igbo siru akọ party lo ko wa ma lo sise fun eni keni o dibo ko se be abi ko dogbo ma je sapo won lo kaduna oye ni won ni fun apere won kan fe lo selu PDP won lo lewo e fe lo sise fe egbe selu APC won lo lewo egbe selu APC o lewo bi pe fe kan joko re na egbe selu Accord Party aja to roro ko le so le meji o nu wo ni gbarigba gbele gbo tun ja lo ju eran kala ro yi
0: ko nu we royin te si waju bon FM na lawa ni du do da radio fe so wa po to kari aye ni all the nation laaro yi awon agba agba ton je te egbe selu Progressive Congress ni pile Ondo ju egba keja tare re ati ku abaka bi pe won ni gba gbogbo ona lori ati pe won fe doju ijoba tin be ni ode bole ko si ni gba fun won won ni atiku lenu ojo meta lo ye ko won bere si la awon ilana kale lori ilana pe won da owo ran won epo won da pada won ni awon enubode alawa won o si kuro won ni bakan won so dimo pe won ma mu awon dagba so kan ba awon odo won ni jeje mo pe won okuta yi atijo to je pe ati yi kuro ti ilana tin ba ori wa Nigeria ni won fe gbon du ada pada bi igba to ye pe won fe pada si ese aro ni awon agba agba won yin labi abi agborun p ba mandate elder forum won gbe ikilo kale fun omo Nigeria pe awon ile ko kan be to ye pe koni le se but won so ri pe eyan wa ipo yo ma awon ilerun e jina si o abi gba ti o le so pe won fe ran eleru ti tin to dun to yo o fura tori pe o pa pe ngba to ba gbe re fun o le pe korun e o le ma foju kan o le mo o ngba to ba won ni re so ni lu akure e to je alaga fun awon agboje yi demola ijabi nso dimo pe o le ni Nigeria anilo ilo siwaju na anilo ilo se gbodo je ke enikeni ki won tun da pada si ese aro mo ni ki oko wa to je pe o tin denu kole ti o je pe agbara kaka loporopo awon ti won je ole ni won fin ri owo osun tele to je pe asiko ti wa ni bayi to je pe awon ti won je awon won je awon ose lo mo ka wa se pe ni ko tun are da pada si ese aro pe e ja fura o bi awon agba gbati won je ti ikle odun egbe osun APC won se so nimo laaro yi e ro gba iwe ero the nation e ba run yi
1: won ni ko wa

0: gbalagbàtọ́jú wọn jẹ́ ọdún márùndínlógójì 75 years olówó máa sanwó fún wa ní oṣooṣù bí pé eléyìí ẹ̀fìn máa ṣe nǹkan tó yẹ pé ẹ̀fìn máa sàrìn nínú ìyẹn nìkan kọ́ olówó wa tó tari ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó yẹ pé kádàrà bá ṣe òun lóore gbẹ̀yìn ìròyìn ṣègbè láàárọ̀ ti tòní òun pọ̀ ọmọlùbọ́ ni o láti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ lọ sí girama lọ sí ifá fìtì ilẹ̀ wa nìjẹ́ olóòtú ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ tari síta o bí kádàrà bá ṣòro lójú wo ti ní sátọ̀ ìtẹ̀lẹ̀ gàrẹ́ ti náà kàláàrọ̀ wọn náà ṣe tán nílùú ọ̀yọ́ ase bi en be ni o koko
1: ti esu o buru ko baje boye sa question tun so si mo ba bi koje na lo wa le ise bond fm a soselu agbe leyin egbe oselu kan omo fakoli da ma sibe sibe na baba kan so mi pe ko sibi ta tin soselu pe ibi ise wa yin na won lo selu wa nbe pe oselu ni gbogbo wa nje adupe lodo olorun ba emi na gbe oju
0: ori ijo
1: mo tele lo si ipin oyo laaro yo lodo awon egbe oselu all progressive congress apc ogbo efori nje jamo pe lana ode yi won ma foju awon ondije bi ipo won won ma fi han de o ninu egbe oselu apc lana ode yi won ni le ijoba ile to pe o je te gbo sele apc ni agodi gate nbadan ibe na lo je ko won ti se abi han popopo ko won ni won se abi han senator sharafat ni abiodun ali gebe en jo di je du ipo gomna ni ipinle oyo nigba ti won soro ni bi ise na ile to wa ni olule gbo oselu apc ni oke adun badan senator ali dupe po lowo olorun ba won dupe lowo are bola ahmed tinubu won dupe lowo agbagbo oloselu apc won dupe lowo gbomo pe patapata bi pe won gba awon yewo won si fun alanfani adi lo re dije du ipo gomna ni ipinle oyo ali e do gba lati ko ta wa yi ano nsoju ekun gusu oyo legbon asofin lowo are bola ahmed tinubu won dupe lowo agbagbo oloselu apc won gbomo pe patapata bi pe won gba awon yewo won si fun alanfani adi lo re dije du ipo gomna ni ipinle oyo ali e do gba wa yi ano nsoju ekun gusu oyo legbon asofin wa nigeria so ni mo pe ise ri ipo ti awon gbonju lati dije du ipo gebi e pe won fe je gomna yi won ni opolopo ti won je alatako awon won pe won won a ko foro awon leyin won a ko mo lo e mo ko si ni ka ma du ipo won ba wa du ipo to ba ja mu enikan lowo o ku ka ti eni to o wa lori alefa ka ti leyin tori ide ko wa ti awon leyin ka wa le jo gbonju oyo lo si oke lalala ngba ti awon balanfa na ja olubori nu eto igbo ti o wa lodun 7 gebi oro won won ni isoko egbe oselu apc won lo se won leun gan do mu ki egbe oselu na ko ropon la nu eto igbo ti o wa ye lodun 2020 won wa so di mo pe awon nkan ta won so la kale mo fe se to wa ko ba je gomina ni ipinle oyo ah won ni o ma la ko pe go won so ni pe eto eko won so ni ti ta won so ti se agbe won so ni pe awon nkan mai derun ati akoropo eka nkan ma pa ma mu la ba do si ogun oni keta ba ni o di gba na na e na gbo iwe iwe di to yi e darun
0: ko ko mo le so bo do fe na ro je pe to e si wa lo gbe si gaide barista ko kuko ninu rin ta ba si so nipa awon pe to pe tan ba fe seto ambassador yi sa ye ni ro mo oro to lo barista ni o fi le bo ti e je pe ibadan lo ni fudi oni fo oro si kun bi agba gbọ́ se bí ala igbọ́ agbọ́ máa bí wọn tó jí parí ẹ̀ wọ́n ti rẹ́pìn ìyẹn pọ̀ wọ̀ rẹ̀ nsọ rántí o àlàyé rọ̀ rẹ̀ ire ń ti wá ní orí barista lè ṣe mú ọ̀ lọ́mú lókè òkú ọ̀rá ti rẹ̀. Bo se nsoro ti toni olohun ni da ohun ni de lo gbogbo oro te pe so si ohun bi pe ai da keka si wi ai woso ka ba si rogo leyin o bi pe ohun ni da para ko ti o ti so de ba ga le ti na kala o se mi na tele ni ori ile wa nigeria
1: won ko nu we re na lo si nte si wa wa re 2.9 je jawo pe en to je alakoso eto ijoba abile ati je nile kaduna oloye sadiq mama lagos won ara we re gbogbo awon ti o je ekun ariwa won ni o se ri ibujoko are ipo are ele to pe po nu wa to a n wo yoyan lodun 2027 ah e je ni suru e on de fun are bola ahmed tinubu e wo gbogbo ara ti aja ara ha o ye ka le gbogbo awon ti o je ekun ariwa won ni e wo se ri ibujoko are ipo are ele to pe po nu wa to pe a n wo yoyan lodun 2027 ah e je ni suru e je yonde fun are bola ahmed ewo gbogbo ara ti aja ara ha o ya pata o ye ka le mo leto ni lagbado to omo re a ma ti se odun mejo a ma se lo won ti won je ara ekun kusun o ma yo wa lenu e se ku je ka na gba fun won ka gbo olorun ka duro de odun 2031

ka to re ni ke to ma dide ko kan ya pe o nfe je are e ja yonde le fun awon aragusu wa pa julo e ja fun are bola ahmed tinubu mama lagos nso di mo pe se ri to ba ye pe ninu alale nkan ti agboye eto se la ba fe wo ko a fe tele a agbo ko te e koro ti e ni awe wa ara bi ti wo mo se ti gbe pe ni 2015 to 23 are muhammadu buhari lo ma se o ka ya na ti wa tori de e ka fa isle o fun awon ti won je ara epo gusu kan na lo odun mejo won ko ye keni keni dide loke ya pe o nfe tun ba awon ti won je ara o nfe ba won ta kangbon lati bo se ipo are lodun 2027 e ye ka se suru odun 2021 ni mi ko mo so be o e to je alakoso eto ijoba ibile ato eje ni ipile kaduna honorable sadiq mamman lagos o no so ni mo la te ba na origination e ba ro yin be

0: si kede pataki yi gbogbo malebi oloye edo gbe okega okera kekere ni ilu aja ni joba bile etiasa kede wipe ile ejo ti fidi re mule wipe ile won to wa ni ilu okega okera aja ni joba bile etiasa ni ipinle eko ipada sowo won bayi o gege bi idajo ti ile ejo ko temi lorun gbe kale ti won fesukan etijani ofina ati malebi odulami kera kekere padani ninu idajo ile ejo ko temi lorun yi iyi ti won tako idajo ti ile ejo giga ipinle eko ti gbe kale so ti koko fe mule pe idile oloye idowo ni ojulowo eni tonile ide so ni mima o tonile talejo tokunrin tobirin to ba ti rale to ko tabi to ra ile nikan o to di akoko yi ni gbogbo agbegbe ta ti menu bayi wo pe ke won kan si awon malebi oloye idowo nilu okera kere aja fun awon atose to ye o to di ojo meje lati oni lo talejo tokunrin tobirin to ba ti rale to ko le si tabi to ra ile nikan di akoko yi ni gbogbo agbegbe ta ti menu bayi wo pe ke won kan si malebi oloye idowo nilu okera kekere aja fun awon atose to di ojo meje lati oni lo fun alaye tabi ibere ele kan si ganiyo idowo lori number yi 08079809333 olukede gbogbo malebi owo ti ilu okera kekere
1: eje fun mi ni laji go ara bi rin e si ra aburo ororo ni ohun ti omo to ra wo temi o
0: oro power oye idowo ti ilu okera kekere
1: eje fun mi ni laji go ara bi rin aburo ororo ni ohun ti omo to ra ninu e wo ti o oro power oil ni mo nra papa julo o sese se ile be power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se
2: Olebe ororo 90ml power oil tutun 300 gredi owo ore o si fa ni lapo ya
3: Assalamu alaikum jamu'iyyat an-nur lil-islam wa joshepo markazu nur lil-islam lilimi al-arabi wa lil-islami labi ashe babawa wali olohun maula al-karim fadilatu sheikh daud abdul majid ela al-fal kede dalila koni pa igbesi

0: dara odun gbo ife so wa pore o a ti penu alarugun o ife so wa pore o a wo fopo mo yori o ife so wa pore o opolo nbe fo sise ife so wa pore o 92.9 ife so wa pore o lara won ni dan mo wa ti baba wa olugbe labi ogun depo ti won se fun ni olorun ba ko ba wa dele
1: ah ja lo de ni
0: koko nu wero yin tesi waju ninu wero yin the nation laaro yi won ni awon eyan to je pe won pejo ipe nje ote popara te olote mole bayi won la alata ko to je pe gboro pe won gboju atari enikan so jade won la re pe won ma fe gboro aye o won ni o si pe ti re ti ma sele de pe won ma fe gboro ipe mi oju ati pe won gba ijoba lowo ijoba to ba se ijoba lo subo to je pe ba ma fori sopon won ni rasiko bayi won ni opo awon to je pe won je alaga na lo je pe won ni won ronu lori ona abayo so je pe egbo se kaluku won to fi le ro opola won lojo aje ojo kokologbo nkan ta wa ni bi ti won pe ni Sheu Musa Abdul Razak Center nilu Abuja won ti won je egbo selu mefa ototo to je egbo se latako na lo je pe won la joko to je pe won ni won gbero pe ona la le gbe to je pe joba wa party mo egbo selu to se joba lowo lasiko yi o won ni bi apo na ele to je pe won pe ni ilana fun egbo se latako lati fi mo sokan lati pe won ri je gaba won sugbon gbogbo gbogbo pata ni bi to je pe nkan ti won gbe kale ati nkan ti won so o da be ni pe ede fe eleyo ara le o fe gbun ara oko won mo le je pe awon ti won je awon to le wa awon to ndije bipo bi Atiku Abubakar te gbe Sheu Lafiya Democratic Congress won oju Peter Obi ti Nigeria Democratic Congress awon o yoju Sekinde ti Ipinle Oyo ti Allied People's Movement awon o yoju won ni pelu awon eje o yoju won yi won la se ri opolopo na to je pe won fara han ti won so ni mo pe awon ni nkan se won ni ara ti won na lati ri awon to ndije bipo la Rose Social Democratic Party omo ba Adewole Adebayo ni ni Ipinle Kosifa Donald Duku ta je ti People's Democratic Party ati to je igbakeji en to no fe je dupo igbakeji na egbo se lo APM la wa Musa Daura won la weyun won wa nbe won do so ni mo pe ibi to ro de duro yi ini oro yi o gbegego abi ki awon ta je alatako ka won fe gba ni konsu ja won ni oda e lo ka igbo ro yin ni wi ro yin the nation ka ro yin
1: koko mo ni so bo da fe na lo je pon te si waju ko si era do lo ye pa riba owo lari ninu eje o e ti mo ran to ri owo tito abro ku buruko baje tu jo ara le kan abro bala won bi lo je ke mi lo tun ko da lo si rede wa re jabe na re je pa wa mo si ko da lo si okokun won ni bere o lo gba ile omo wura ni owo la soge fo o si fa ri o si o
2: owo la soge la so ri o si o e ni so mo re o owo la soge
1: ala tu ti
2: owo la soge
1: dollars ni oni baba si gbagbe ta ba tun ka ma wa awon lu die seyin ni ka wo su kejo oni tele tele billion metali ni adota o le ko se mokali ni $80 lo je pa ni oni sugbon lowo lowo bayi billion merin ni adota dollar lo je pa ni ni ipamo tori pe ologun on pon mi le fun gbe ni o akore ni orede wa Nigeria Central Bank of Nigeria lo pe se ori le kan ni fun ile wa Nigeria Saturday Telegraph balance royin wa ninu Erica
0: koko nu we ro yin tesi wa ibo FM la ra 2.9 je bi akika tin su pon ile yin nla jana kun su pon ire te bo ti e mole me da to pe won tin foju sogbe re omo ti won fi owo osunu gringbe ti awon ese olorun to wa ba ti e bi kan ni aro wa da le do ba kuko le wo won to boju ba kun egun a ma jeje abiku je je mo pe awon e ti wa wa to pe won bi omo ti won lo gbe junu awon alase ile ise Abuja won ma ti dawo bo omo kekeke omo kuko meji kan e ti won ni won gbe junu ni ototo won ni kan won ni won ri ni kurudu won ni gbagbarada ndu Abuja won rara webe si gbo aralu bi Aisha o sabamo ale le ni kan to le mo nipa awon ti won je awon iyawo abawo eto aje ko gbe omo na to wa gbe junu won ni isele isele package osu kesan odun ta ise ojojo Wednesday ijerin yi ni rudu won ni enikan ti won mo si alagba innocent na lo ni o ma omo omo kokan ti ma nke leyin kuro ohun to nke ni agbegbe Obodo Street ni nkan bi aago marun orole o ba lo yoju pe akilo an sele nbe ohun se ta lo a se bi mo gba ti ohun de ohun ri pe won gbe omo na junu okan won gbe ni aso won ran tesi ibe ohun ah o ni ekun mo pe o wa je ka ma gbon pe

0: to ma debe ori pe omo okunrin lanti lanti ni ti won fi aso we ma gbe sumo pali won lo ju sibe ke bi en to je ke bi olopa won ni ogbe ninu se ti so ni mo pe bo n se ri kini lo ni ko sare wa si ago olopa tori orun ni je adaran n se ni ko ti wa sare fun pe to eyan olopa nkan to ri re o n si ma olopa ibe olopa to wa lati kuru division gbo awon eyan to pe won be me ata won ti won je awon egbe obirin ti ma dabo bo awon koko to pe ni juvenile and women care won ni eka won na awon na de ngba ti won debe won ba omo na sugbon olorun ba gbo omo na ku ra kan pe ni o nke mo wa won ni won gbo omo na won ni won gbe lo si ile iwosan be ni itosi lati pe ki won tete wo se ko ti boya nkan ti se abi boya nkan kan be to pe won le lo fun olopa wa so ni mo awon ni lo aisha ale ri eni kan pe pe ori abe to gbo omo na wa to kelekele e wa so fa won tori eka kan be to ye eka ti oro ni pa ara lu fun itoju won ni be ba wa te ba so ko se nkan ti o mu yin o tori pe abo be lo ri bakan wa so ni mo pe ni ale ojo kan na ti se ojo ojo keji no su kezo ta se ojo joru wednesday won ni arakun ibrahim kan o no lo sare wa so ni o no ma gbo ekun omo to gba mo wa lenu gate ile ohun ni gbo gbo rada ohun o si fun mi kan lo pe to ko oyin si omo birin kan ta wa gbe omo si wa ju ile ohun oni bo se won gba to wa wo won pe ah omo de be omo koko omo bi ni omo na ma re wa po ohun oni enikan loko wa gbe ni nkan bi aago ogun seju lale won gbe si enu gate ohun ogbeni ibrahim ati awon ti o je opo awon araalu ni won lo si aago olopa ton so dimo ni aago olopa guagua ni nkan bi aago eko ja seju me dogun won dibe ton si so dimo pe dakun nkan te ba ni won le yo so ka ni won ti gbe omo ikoko na ton gbe lo si ile iwosan university ohun ogbeni ibrahim ati awon ti o je opolopo awon araalu ni won lo si aago olopa ton so dimo ni aago olopa guagua lada ni nkan bi aago eko ja seju me dogun won dibe ton si so dimo pe dakun nkan te ba le se o won le yo so ka ni won ti gbe omo ikoko na ton gbe lo si ile iwosan University of Abuja Teaching Hospital ibe oni won ti lo se ayewo ti won si faale awon ti won je awon eka tori soro nipa awon obirin won faale won lowo olopa wa so dimo pe ah omo won yi olorun omo bi ojo la bo se ma da to awon kan si bi won si gbejunu ngbati awon kan si wo omo ah olorun ma to bi po atajade to jodo ile ise olopa olule abuja lati ode to jaluko sp Josephin adejade won gborin fun awon ara ilu pe to ba so pe see something say something pe nkan to danu be se gbo ekun omo koko te si tati were te wa lo fi to olopa leti be se dani o be de ma se lo nkan to danu amo wa won ni jo sugbon ran ra webe si gbo ara lu pe ewo e ko de de pe awon lori abo te ba ke bi en to pe o je awon iya ti won pa awon na ti iye ba fe mu abefe lu won o sugbon ka le toju won na ni bi won si le toju awon na bo to ari bo ti ye won fi ero ba le sowo si oju iwe laaro yi e lo ka ekun re ni mu we royin ni so ibele ti ni iroyin nipa awon koko ti won juna ati gba awon olopa se so pe number te le pe te ba ri awon iya omo yi e ba nbe
1: koko lo le sa ba le fe na ro je fun te so wa ju mo wo ero ju be o ti e da ko na ba o da ko na ba ko buru ko baje o si do abu mi pe ni si ake si bi ADP ore lu ogo naike oni ki mo faye gba ko ji mi wo mo n ka lu ku ti e rin wa lototo ni sugbon ni ba ti e faye gbe na ba lugun ajiro ni ori ege adede je ago meje o ti ku iseju meji bi o ba ri be jaja le kana ka fi yen da to mi tori bi ba tin fuju kan agolo ya re mopo aturuse ti lu omo sin ti mi so pe gbori e to ni oni pe gbori e dada abi se gbogbo elese get ventures n to je pe o wa ni somodu bariga lai gbagbe 40 correct ijona asfalt adupe lowo bi o ba ri be le kana ka fi yen da to mi tori bi ba tin fuju kan agolo ya re mopo aturuse ti lu omo sin ti mi so pe gbori e to ni oni pe gbori e dada abi se gbogbo elese get ventures n to je pe o wa ni somodu bariga lai gbagbe 40 correct ijona asfalt ti adupe lowo yin lopolopo ngana imawo tata gba fa awe lawa le fun lo lode ma gbagbe idimu club yo ti ma ye o tuji nikan lo do ma mu ni bi bai ko mu lo aro yi o je ki poja lo sinu ho ro igbale gba tan ko bo won ni ah ah to wo ipa ba ro fira ba le ni le ba le lo ladugo oba lo nilu won ni ogbon ta ri gaja fe to omo ni eni to so yi yen sunday bo won wo gbara papapa sunday ade won ta mo si so o gbara papapa lo ba koja lo si ipilo ondo ngba ti o de ipilo ondo igbese gbe ni pe okoko lo sodo alade digital lu akure yen oba alade to yibo ogun alade alade lusi odebe ona gbala baba sure fun o to wa koja lo sodo olowo ti lu owo oba ajibade gbade gesin ogo iketa o to na gbaraja baba to se ni pe in to wa se ni ipilo ondo ni pe gbogbo to je pe wa ni ipilo ondo setan won si se ifilole to ro mo ti iwo ekun la je pe yiyo te ko awon mo lo sinu igbo yi eni kere to ba ti gbe iba lowo o pa se pe eyin ba pa o oni bo ba je pe mi o ba gan lo je pe se pa pelu awon tender lu ni do je pa pa je ni ipilo ondo wa fe mi sofo bi pe eyin ba pa won gbo oda to ba wa ni ipilo ondo ni igbo oni ko mo eyin ba pa o awon ba si do re pe sere be lo mo

0: ju pe ki araalu rafura lori ohun jije ohun mimu ogun ta nlo ati awon ta fi bara won ni ka so se pe aye de ore won lo ti gbagboro ko won le to nba yan opo je ni onu awon kan aye de ru bi ohun je jije ohun mimu ati awon ogun lo je pe I ma fa awon arun jejere I fa arun kikidi yo po se I fa arun ki o ka se la ro yi o abi ko ra ko so wa o lowo awon ti won je aye de ru to se awon kan aye de ru won yi e lo ka ikun ero yi nu we ro yin start of the punch la ro
1: ba se ma fa da bo akoko e ti futi abala akoko futa ro to ya se lo se abala gbe wo re la jina to re to ba ka koko baba la go ni ago meje ti koja se je ba si mo fin ko godo mo gbo ofin oni ogbo ni pita wa ta gbo ro yin wa te tegun labe oba de emi ajaso lo si de wa o se to ni gbo ka fata oba nke o olotu futa ro yin oni ani frank olon sola ajo se pa a si gbodo gbagbe akede eto abi o tun ti so ni aluro eto lo pe lowo re na fun ise ta ta pada ko si oni wa ni le so lara ko
0: eto se ko so olukoro eto ni
1: nda mi si so won akede eto wo ni ka mo munu re ile ma lo mejeje papo e lo papo ile ma lo
0: ko je do ran ko soro ni
1: ewo gbo tori ko iwo to wa legbe bi gan wa lo je kin ma choro gbo do choro da wo re ka mo lo se
0: ba da wa se nte si waju la ro iya gbo en to wa le te gbadun wa lani kunwo jan lagbara lohun ba ta je gbo ma ta eyin eyin o wa te wa lori ero agboro kaye ti tiktok mi a doctor tunjo lalekan ti en ba wa da se pa ni oke okun lohun akiyin o ani mama akiyin o alago je la akiyin o unstoppable ah won ni awon dupe o pe awon kan te tiktok wa ba kan pe ah e de yo ba oni kuwait la won si wa won ni ogo ah e ma se o te je ka won ni anfi lati da bi pe awon wa nile ni asorilede kuwait lohun e ku ere de lagbara lohun gbogbo pata na lati eyin to ibo alamu akeyin na gbogbo pata na lati oda awa balagbe o wa life life na tun ji olale kan lo bless aliko nbe de o to nte yani atu bi elu aseru na ti de lati ma ti lori to ere o
2: Sade kusi okomi obi ya re do mi ati ya re da na mi se mo ti ya bi ati titun ma mi se godo na o se fi hypo nu ile ati tabili pe pita tin dano yi hypo ke be ni awon gogo re fojo ri ki gba le o tori na lawa na se godo ma pese abo lojojumo pelu hypo

0: kan kin kan ni ta ti on din ti o da aye fi be mo to won ninu ile la furasi pe o nsele kilo wa nfa ni aye atijo ti enikan ba se ninu ile ati egbon o atabura tanti wa ati on ku o si o gbogbo ni o palopo ti won ba wi to wi laye ode ni aye ti da aye ma ba no mo mi
1: aye ode ada
0: ma ba no mo mi ni o ko da ti eyin omo ba se gan ti baba ba to ba ke si omo po be opo oju iya gan
2: Ba mi no mo mi ko de no lo mo abi amo se wo koto na omo re
1: ipari eni
0: laye ode oni a ri pe alafo ti wa wa koda gan awon koko nbe to je pe a jeun po ni
1: inu awo kan na
0: ma awo kan na aye aye tabili ko
1: koda gbadọ jeun ta ko to re abi o me
0: nba to di pe boya nkan asiko aye olaju tin de gbogbo arin ose en ti o lo bi ise en ti o lo ile ko gbe to ba di ojo aye opolopo won le ara ko ra wojo to je pe won ma se abewo si won le je pe igari ya la lo se nsin to ba di ose to tele ile adedeje ni to ba di ose to wa sodo tuji mo si ba se ngba ni sugbon laye ode oni social media ti gba ko gugu ele to ma se ba ko te sabo ore group chat ni family group chat ati bi taye wa lo yi pelu family group chat yo ati like be si ajoko
1: wo ni
0: I bet si joko mo le bi nkan kan mo
1: ila le se lori e
3: 0831 3377749

ewo le wo orin tem gbe o ti fi han pa gaju saka wi pe ati ka kere gbogbo olbijo ye ka lo lati wa jabo ere daraya fun lolokan ojo kan gbogbo atero ko ti subu sugba ti ka dara gbe won dide awon timu ti an se bebe lori bebe awon opolopo ti an ti je lowo gbogbo won la ma so fun ati sipo pada to ba ere de awon to se akoso ere daraya nff bo opolopo awon yan se so ko da be bi ijoba se si akoto tuntun lati je ki gbogbo o ma lo lolokan ojo kan si daada si re sare wewe o lo da be gbogbo la la bi ele ti ofe yo mo japo re fun yin o nitori ti yin la fi lo sotun la fi lo sosi a si gbodo sahun opolopo yin ololufe to se pe nta ku roso e ma wule ja o e ma jere la fowo ma ore ila fi o ma yosi o en to ba fe dabi ibinu e gbe mi

ọmọ Nigeria ewo le wo awon awon ifesewonse ti o wa ye loke okun papa julo ni bi deje Premier League orilede England lom nje je mo gbogbo eyin ololufe ni Newcastle eya wa bi te ti wo ni ago meji labo gerege e dojuko Bournemouth nigbati Brentford ago meta gerege ni ifesewonse yen yo wa ye Sunderland ni o gbe na odumuku e lori papa gbogbo re mo lo dada to ba to di ago meta nje je mo wi pe Brighton yo di ale yo gba ale ju oran Leeds United ni won dojuko Man City won lan ti duro tepon tepon o gbogbo eyin ololufe Man City lolopon ojo kan bi e ba ri e wa o e pe ra yin jo o ago meta gerege ni won dojuko Coventry United ni le ba fat kangmon lori papa Nottingham Forest ati Tottenham ha mejeje e puru ko jora won ago meta ni won da mu nkan le o won ni awon oni wo se fun ra won o ko le jora won ago meje ago marun abo gerege All City ati Aston Villa won gba le jo ara won o lori papa iyadaja pinto se Aston Villa yo di alejo oran si All City male e je ke ti papa Spain La Liga Atlético Club ago meta oko ja aseju medogun ni nigba ti won dojuko Atlético Madrid lowo lowo won lawon ti Sebalumade won Filari to ba ti di ago meta won ma dojuko Deportivo lawon sa fun yo e je ki to si asiku o se bi eni ti papa nje je mo pe ate mo pe asese bere league tuntun ni sugbon opolopo to tin se aseyori ati awon to si ta tin jadule Barcelona lo si wa loke o ami mesan gerege ni afi so pe awon omo ba torogun waye e ba dojuko awon ko elogba ti coach yin oko yin Real Madrid ago mesan ago omi mesan ina na fi wa loke tebro aseyori o Real Betis omi mesan awon ti wa loke tente mo nso lowo lowo yen Ajax ami meje ina fi wa ni tebro aseyori lowo bayi Osasuna o na gbiyanju o ni e ma mo binu eyin ololufe wa eyin fans wa ha ni lokan lati ja yin kule ami meje ni wa lori tebro aseyori Deportivo o na wa ni ami marun bayi awon to wa ni jakule relegation patapata Malaga ami kan soso ni won ti ni o ni tebro aseyori nigbati Eche ami kan lana won fi ti won ni awon okuku ko buruko baje asese bere Premier League ni Falencano ami kan soso lo wa lori ta won na fun tebro aseyori nigbati Valencia ana ma gbianju ami kan soso ni won fi se ajejori e je ki n koja lo si odo Blessing Aluku nitori gbogbo ki be Blessing to de the tigress man soro won ni seri awon gba esan awon gbodo gba esan ki le gba won ni seri South Korea to fi ya ji awon to lu awon bi eni pa mu niya to lu awon bi eni ko loko lo seda awon won ni seri awon ta ma doju ko loni won gba ara won lati gbesan ni bi dite basketball ni mu jabo re fun yin o aluko ki lo wa nbe

0: gbogbo bi ti e ti lanfani ati ma gbo mi oruko mi la kan o ti gbe npe ni baba gbora olochu sara ti le se wa wa ni na akiwale street off thomas alako ogba bus stop ni keja ni ile ekumbi ni ile se wa arun sara ni mojuto ati mu odogun ati bere kodi ijegbon ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo ese ti ba to fi bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin taju age bi eni to fe subu tabi bi omode to se nko yinrin tabi ara kuku taita tabi ko tabi pe ko si eje ninu tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti se elomi di arugbo gangan tabi ko ri egbe ara kan kudele tabi ko ri di ko ma wa ibi ti lo fi dire be ni arun sara yi lo fa ayo tabi apere bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin kan ki da gbo ara elomi ti e ti o ma pariwo tabi ke gbe ara kan wu o ri fifo abadi ni telomi tabi se wu tete dide fuya ko ma bo wa si office ya ni number 13 akinwale street off thomas alako ni ogba bus stop ogba tabi ke ko ni 08036392611 ti e ba de a fun ni ajegun be ni asayewo ni pelu ero ayewo balode ti o mo so bi ta won kan won yi agun ara re opa mo se eyo lase ju tabi ke yo dada ko mo se sere sere a ti si awari lori oiseto to je pe laarin ojo marun e ti mo dupe fun olorun ni arun iseto oto ni iseto be ni oto to sugar eyi ke yi ti o ba je o dupe fun olorun ni san ni olorun fi gbe omi ateje kaakiri agun ara omo eniyan to ba lagbara tan o le ko ba ejire eniyan ti o ma kurukuru tabi ri bi oye tabi ko fa idakole folo mo orin se kan sun lo siga siga tabi ko ma le se rara tabi kere o ti to inu ati ododo ta fi se ise nile mo so wa da siwaju ti won na ba dodo mi akanwo baba olochu sara o dupe folo ta si mi ni number 13 akinwale street off thomas alako ogba bus stop ogba nikeja ni ile ekumbi bi ko pe mi sori 08036392611 olohun ko ni fi arun ede wa mole o a ma reti yin o dabo
1: 92.9 92.9
2: Iyanju le dangba ko so jata aji ti o rera o aisowo lode oro aje ti ko bara re ije eto abo a se okan re laare ore ma rojina o mokan je bi ekun ba da lekan ayo nbo lowuro o aforiti lo mu okan re le ki o si mu owo le pelu te pa mose gaji pe orilede yi doke aforiti ati ifarada la nilo ya bara ko laarin o ojo abagun ko la korun isun tere lo man dibu ni aforiti die die le da goke o ko ni wo onise owo ni e onisowo ni e osise ijoba ni e igbega o ti ile orun wa o tabi iwo orun ode eledunra lo ti o si fe ka ni aforiti ati ifarada yoruba ni wo ni Igbo ati gbogbo eya to wa lorilede yi eje ka ni farada nrara wa Bond FM 92.9 ni eje ka ni farada ki orilede wa Nigeria ko le goke agba

0: bi odo meji si meta after te ba ti charge to only 4G network only 5MP front camera and 8MP back camera to tumo se pe camera e mole kedere te ba fi ya photo ba o mole kedere ati waju ateyin only fingerprint sensor ni face unlock to tumo se pe e le mu cavity to se lomi to ma ba yin si abi ke fi oju yin ke fi ti ba to o de si afoju yin nikan lo le si it has type c charging point and AI power master on an improvement battery to tumo se pe AI power yen mo pe AI ni nkan to nlo lowo lowo bayi phone to ba ti ni in fact ko se phone mo o de ni android version thing 14 android version ni phone wa lori si bi e le pe ero bani soro wa ti e ba fe mo epo rere ni pa phone 090 2 3 3 4 9 5 0 9 0 23 23 49 5 ko si fun awon to fe ra ko so wo die die cash ni elo ni ero bani soro ta so npa 98,000 naira ni promo price there for now 98,000 naira ale mu wa ba yin ni bi kibi ti e ba wa e de le wa si Korodu ni office wa wa Dante Kenny bus stop li ilu Korodu gbogbo eni ba ti ba ara ero bani soro ebun wa nle bi ye pin ani solar panel yen e le bi sha phone bi meta si marun le ojo ko ko si no e ko si pe eni reti nepa e le bi sha ji laptop yin of fella fun solar panel 98,000 naira ni promo for now o si anfani pe fe sanwo die die e ma sanwo to ba ti mu do yin ni ofe de la ma mu wa ba yin libi kibi ti e ba wa le agbegbo ofe la ma mu wa ba yin e ni sanwo moto e kan si lori awon ero bani soro ti a fi le yi e kan si wa lori e abi ile ise bex among communication ile ise to n ta ero bani to fi ni lokan bale e je sare pe ero bani soro yin 2 3 2 3 4 9 5 5 0 9 0 23 23 49 50 abi ke pe mi si 08 1 65 130 800 08 1 65 130 800 everybody so go mejeji lo wa lori WhatsApp e le pe wa sori e
1: eni yara ni ogungbe yoruba lo so be e ba we v40 iye ti ku ole v45 la tun soro npa bayi tete wa mu ti e ko to di pe promo price yen ku ole
0: ile ise best among home of quality phone gbogbo eni ba ti ba re bani soro lo ma gba ebun
1: to ba je ni pa ero bani soro ni best among lo ni ka so fun yin pe irorun lo ba de

0: ese ipile ola to ti ye nisin ta lo ni ola ola ati ola lodo ile na gan de ro je ta wole fun kokoro e fun ti ipile ile ge bi se mo se mo waye awon commanders ojo friday fo pa won ni lati ago mefa ji titi di ago mesa koja se ju me do sugbon saturday ati sunday ipile meje oto ni o lo tu fun ta ro ti toni won na ni frank olonso a si gbo gbo gba pe arabirin oluwa se yi ayo maki never and that pelu wa la ro yi koko nte si wa do ni gbo ni pita wa ta wuro yi wa tego tego
1: koko abe ka biesi oba oluwa adeyemi ajasa awuse tunmi ni gbogbo ilu eko si la wa yi labe baba wa alailuwa
0: obariwa
1: obariluwa nu are mu ati ilu osolale aki oluji first baba aki yun koko nu ero in monday fm on te si wa ti
0: olorun oba o dowo re o o gbo odo baje o enu to je ni be po pupo Eko gbo amuno mu eko amu igodo fo ko gboro fo o
1: gboro fo
0: ni sure
1: seri ki wa o ti ri sa ni ke
0: ni ba jo o pa da le wa si ti room ori abi o lo so da iro wa e pare to da yele wa
1: ni sa ti ti ke ni go
0: a ko fo te si wa ju
1: o ba so won o te yin te si wa ju la re bond fm la wa 90 2.3 pa ni ka pa sile mo ni je je mo pe loju na ti je ki o nje po lopo ya tun lori ede wa Nigeria obirin akoko lori ede yi oloye oluremi tinubu o ma ti sile eto kan etu ni o nje apamo o je ti o lale oni adogusu ori ede wa Nigeria e tun pe ni south south food bank program won ni eto ni o won ni eto na won se filole ni ilu Calabar ipinle cross river nigba ti obirin akoko yo ma soro ni bi eto ohun je ko di ri mo pe owo kan awon ti ya sato egbelemuku million na ni won ni 500 million naira won ni awon ya sato latari ase de se pe awon gba lowo are Bola Ahmed Tinubu pe gbogbo awon olokowo to je pe jamba na sele se ti won lo si bi 18 ki awon pin owo na lati fi se iran lowo fun won won ni owo awon je ki oko won ki o ta kiji ki o ta pada bakan na siwaju inu iroyin won en to je olujamoran lori iroyin ti mama na iye arabirin busola kuko yi won je ko se deto ta won fi lele yi a le je ki ounje po lopo ya nsu pe awon tun se awon eto eto osun lo fun awon omode awon alaboyun ati awon ti on fo omo lomo lowo ati pe gbogbo nkan to ma mu itura ba lo je pe awon wa lati pe awon se fi lole eto na labe eto ode ti otun iye renew hope agenda eti opo awon are orilede wa are Bola Ahmed Tinubu GCFR ti won gbe kale loju na ati pe gbogbo orilede wa Nigeria ko ni sem ti o ma lala se lori ati ri owa ederun lati ni gba sodo are inu we rain the nation ekunrele royan o be laaro yi
0: be ba so mo loju ma tori ka jo mo so ko ere to tin so so na to ko na gbona fele fele won ni ko si awo ijoba wa ra laarin afura wa lu pepepe na ni democracy en ba so mo ba pepe ki ye ru ko ba so pelu eto awon se to pe o gbode kan fun igbarade fun idibo gogo ni na odun 2027 fun ti ipin ogun eto ju oludari awon senator to soju wo ogun yen oloye kayode odun aro lo pe si pe omo bibi ilu ogun bi pe teku lagboko so to ko ati gbogbo igbe bi pe e to soju ka ko le ba o bi ose pa pa jo fe gbo selu etun gogona ni gbogbo te wa yin ni 2027 ko na boy senator so mo lamile ara gbe ma si yayi kenri ka pon la o oloye odun aro lo pe a case ni pade ward ati ese kuku ito pe waye ni idaru ward keji igbe we ni ijoba abile yewa san igusu yewa yen ni ipologun to po po awon gbo gbo selu apc ati awon ti le si wa ni bi pade na oloye odun are je ko di mo pe akoko to kokoko ma ade ko ti lo bi odun merin la gbako o si je ko di mo bi pe senator yi bi pe ah isida wa ti dagba soka to je po lo ni ogun west ati ni ipologun ko se fo ro se ni bi popo se toro mo ti runa ilaru festival aye ti wan ti wa ni ati ki jadu agbaraye oni asa ati seja mu ni okokodo tori pe ajo gba fe ogo nti be jade o se nkan sara fun eto toro mo ti ile eko gbogbo se fun ti joba pe ilaru la gbagbe federal university of technology toro mo ti imero bi gbogbo e na lo ani se pe ati wa maye dawe to je pe yaye nta ri sita oni ta ba npa wa ojo awon ja agba lode ati eto lera ati ile iwe bi gbogbo na wa ni idapo so pe itan fun ipologun bi pe won se fo osa yin fun senator yayo o wa gbo ego se lu apc bi pe ikorajo to ran ti ese kuku jagun wi ko se pataki fun ipologun to ran mo ti idibo fun pogun ni ninu pe apc ni ipologun senator yayi pe ko le ma fo loke lala awon ogun ta se lu apc je po wa ni kale ni ilu laro ni ogun west na je ko duwe pe se ati laye fun adeola o la gbagbe oludiye fun ego se lu apc to fun kan tabi ekeji la je pe ilaro bi pe ati laye fun yayi bi pe ode kan ba kan to je igbakeji alaga to ran mo ti gusu ye wa ogbeni bankole adu won na fi de mule bi pe ati laye fun adeola yayi to ko o se dada ipologun wi pe

0: gbote ni demand with eko to lo en to gba kan ja alaga yewa sota lo alaji sumola adewale ona je kodima o ikoro je gbona no egbe se le pisnik lo ogun fun di world 27 adiola yi pe yo apala ni we saturday sun erika laaro yi o
1: koko ru mero yi ti waju laaro e bond fm lawa 92.9 woni omi labu wa bu mo eniko ki bo mi shota loju na ti je ki awon olugbe ikorodu government ki won ma ri omi to ja gara lo nje je mo pe to ja alaga ibile ikorodu local government honorable prince ade dayo ablative ga won ma so di me kun won ti seto kongadero si awon eku kongadero tun lo si meji le logbon won ti se kaakiri ijoba ibile rudo won ni awon to wa ni agbegbe agura won la awon lo gba e to poju be pe agbegbe na ward ohun won lo tobi won wa so fun gbogbo awon olugbe ba ibile ikorodu local government pe e ma mi kan se ri ijoba tun lo gbogbo awon kan se ba nilo la won ma se fun yin o won ni awon ti wo olopo omi isoro omi o n ba awon olugbe agbegbe ibe o mo fin awon ni de yin won ni omi kongare ro ti won pe kale na won ni imo ero sola won lo je pe won ro ko si pe ko sina ti o sina la won wa ro mi won ni awon ti woye pe opolopo omi isoro ba awon olugbe agbegbe ibe o n ba won fin awon ni fin de yin won ni kongare ro ti won pe kale na won ni imo ero sola won lo je pe won ro ko si pe ko sina gba ti o sina la won wa ro mi won ni rara won won ni gbogbo e pasapasa la won seto lati pe gbogbo imudu ijoba tiwa tiwa o kale ka ko bako na won ni da basoke o n ba kuku lagbegbe won won ni papa julo leka eto abo eto eko si eto ilera so peye fun awon ara ikorodu won ni awon musa logun won leyi to ba ma fi di ojo ose to nbo won ninu itelewa ni to ba ma fi di ojo saturday oni gangan na ti pe won ni pe eto ofe o ma wa fun awon olugbe ikorodu bi alaga won honorable prince adedayo ladega to je alaga ijoba ibile ikorodu loku ofe lo bade o won ni eyan ara olugbe ikorodu won ni e lanfani ayewo fun pariga gbogbo awon kan eko iko awupeje soju won ni wo tun fun won ni jigi ofe ati ito sugar gbe patapata lo ma se ayewo fun won ni itelewa loni to ba ti di mewa aro pe gbogbo won ma lanfani se to de aso pe bi alabide ikorodu e honorable prince adedayo ladega bo se so olugbe ikorodu pe ma mi kan eto ijoba eto mudubu ijoba ti wa yo to yin lenu ijoba ibile ikorodu
0: koko lo le sebe na re de contest wa do ni ke soro ke soro ibada lo ni qurani o ke uso e te wa doko wa be ni kan yo so ko
1: e te wa ra lo rin se
0: ko wa je ilu temi le mi da oko yan o so mo pe awon agba fun won ti be jade papa wa laje mu ide belo lo mo ayi kolo ba tele fe nire nzo ti yo lo je ke
1: okay la na se te yin wa ka
0: opo ni follow e ba te la mo ki asa te mo agi fo asa mo fatia ni o ni so pe pa la ro ti toni to mo ti esi slice mo le na ni papa jo en tawon akeko jade faji center metadilogbon gbe nka qurani ni oriso wole ka tapo wa ni ibu koru to me lo ba ni koko ki pa lo bi awon mo so ko lo le ke o so ko lo le ke so le ka gbogbo e lori jọgbọn arugbade wa ranṣẹ kini kore fun gbogbo won atawon obi ato ati isakoso awon to je pe mojuto ile ike na wipe won gbe eju lopolopo to je to won mo ti oluwo to fun for just center lati dikro lai kole azan na ki won oni te ba si gbagbọn si agbe kale ile ike o fun musum lokunrin lobinrin pa pa ati lori e kore fun ti qurani oni yen de bi odo oni ta ba ni kan ko jade tele ipo won bere pelu mewa awon yen mewa ni 2024 to 2026 koko lojo 2027 wipe okay odun 2026 wipe je metadi ni ogbon won sa keko jade won si gba certificate olorun ba yo ba ni mo won ni we nation newspaper era kala ro ke soro ke o
1: ja mi soro ke ro ke ke soro koko nu mero yi de si waju

Oko ni we royin te si wa di Wonder FM lawa 92.9 no time to check time iba kan sugbon ina we royin the nation la ro yi won loju na ki eto ilera ki o ma pe dada ti pe ki awon eyan ki o ma lanfani akara ti nkan ba sele ni pajawiri nje je ma pe jobo won won ti tayo oko akara to lo si bi meedogun won ra re si ipinle ogun bayi o loju na ti je ki eto ilera nibe en to je alakoso fun eto abele leka eto ilera yen isi akunle salako awon ni won soro edi mimo ni ilu Abeokuta nigbati won pin ero akerara na iye oko akerara ti won pin fun awon ile iwosan to wa ni agbegbe na won ni ijoba apapo seto iko se ipinle ogun nikan ni o won ni won tin pin kaakini won ti bere lati ose won ti kokoro si ipinle plateau ipinle ogun na tun ko awon oko

0: so lui te baba ke se kini ke kini irun o mo fa telcom fatimo ito ba bo fun yin ke pare e ituma ni pe ti a ba fe kirun ita ba ba yen aki ibi ta ba ti ba lati bere irun ti wa mo ro ko ye ibi ta ti ba yen lati bere irun ti wa so ibi ta ti bere irun ti wa ta ba yen o ni akoko ti wa yi to ku ta ma ki yen aki bi a tin kirun elekeji eleketa elekeyan to pe asori ni abi zuri ni abi aisha ni ta ko ma gbe be na ni ta ba ba leyin mo la koko ti wa ita ba leke ta ba dide ta ma ki won elekeji ti wa ake soke fatia sora bi aya mi soke eleketa aka fatia nikan jeje ba se ma ki irun wa ni olo ki o se ni irun 0706 316 bada n pe 316 yen won tun se ba kan amuti an ko tin lo na sha je ka wo 316 1916 alaikum assalam wa barakatuh na'am
1: alaikum
0: assalam
1: alaikum
0: Adawon inshallah, madawon inshallah. Hello, salam alaikum. Na bismillah. Okay, etun bere yin ebe. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah salatu tauba ko si tin je salatu tauba ne ka mo pe irun tauba ko si tin je salatu tauba amo nti muslimi ma nse oni ka se awon kan tin se ategun lo sodo olohun oba lati fi gba nkan lowo olohun oba so yala awa fe kirun kan lati fi wa ituba lo sodo olohun oba ni o ati yen nafila afẹ tuba lo sodo olohun oba ni o abi afẹ toran kan mi lo olohun oba ni o ko si aburu ni be amo salatu tauba ko si tin jebe ibere elekeji ti eyan ba fe fe ti ki se muslimi e je ka mo ofin esin lori igbeyawo ti muslimi ba fe fe obirin olorun ba subhanahu wa ta'ala ne fa anki hunna bi izni alihinna e toro yan da wara le won ni en te ba fe fe o je muslimi ki se muslimi o e toro ka wara le yin kan fun ni ni yonda lati fe ni to wa se pe won wa ki se muslimi to wa ti a fun yin pe mo fi yin lomo yi o ti di yawo e eh e wa sese joko e wa se ofin igbeyawo yen gege bi islam se fe amo e gboro gba yonda ti won ki se pe to pe fe fe ti ki se muslimi e kan yoju sile won a kan ri yin ni e kan lo ti di yawo yin rara o won a fun yin yonda ma ti fun ni yawo to ba ti a fun yin e se wa se nkan ti islam fe ke se pelu awon igbese pe e ti se kutiba e ti ba soro o ti gba e fun ni sadaqi o le ma si ninu esin mi o le ma si ni bomi be e fun ni sadaqi be ni e se wali mo ka won yan de kan jeri si Allah ta'ala a'lam hello assalamu alaikum naam naam alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah iqama ninu irun o je ara irun amma irun wa irun la lafia bidun al iqama a se iqama irun la lafia amma a gbodo gbe kale lai se iqama bi o se iqama n temi jari rara o a se iqama ti a ba fe kirun a se iqama a se iqama ta ba fe ki irun amma te ba wa kirun lowo ta wa darapo mo irun yen ta ba se mo ka ni se iqama ta fi darapo mo irun lati le ki irun yen amma ko wa se pe ba se wa kirun yen ba se tin kirun lo pe a ko mo se lasi Allahu akbar wa na tuke mi o se iqama a wa fi irun yen le rara irun yen ma te suwaju ni amma a ni inshallah ma se iqama pe amdan mo mo mi o se iqama rara ko se lara on te ka se gege bi muslimi ti o fe ki irun Allah ta'ala a'lam 0813-237-7749 0813-237-7749

0: نعم الحمد لله. ياك يا
1: نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ẹjẹ ka mo dada majem taya mom ona ni majem yin aluwala olomi elepe ni taya mom adigbere fun taya mom se ta ba ti fi le se taluwala o ba ti ja ta fi ki magrib pe apere aluwala o ja akimagrib besi ni asun asun wora ti sha fi wole ale fi aluwala na ka fi ki salatul aisha awon ta ba ti fi le ni to ti jaluwala gbogbo tin jaluwala to ba ti le sele si won gba ta ni taya mom na ti baje niyan boya wa sun ni o ba won se so won ki magrib tan no sun wa ji bi ago mewa mo kan la aluwa lati ja e tun taya mom mi se bo se pe nu le na le ti se ni bo je pe de ni biti e tin seto e tin se na ni e tun taya mom mi se ni allah ta'ala
1: na oko pa kuda
0: seri oro iti o ba pe ni isu opo abi ife opo unti islam so pe bayi ni keshi ni bo wa se ba wa lara mu to ba ye sele si wa o ni halalan se ni ma je mu kan to wa be ni pe oko obirin kan se laisi ke lomi to le denu ko pe dakun lagbaja mu ni fe abi ka to le ma se pepe furu si ro obirin be lo fa to so pe ro obirin o godo ma se lawulawu bo ma mura ko ma jade lo kini kan lo gugu e won de so pe ko ma se bi obun ari ko oko ti ro mo ko ma se mara mo ko ma se la la de bi ton se tokunrin ma wo loju gbogbo wa to ma fi lo osu merin ati ojo mewa fe nto ko ba se laisi abi osu meta nkan osu meta to se poko oko kale ni gbogbo gba yen iyawo oko yen ma je mo arin won yo ti ja ti ma je mo ara won ba ti ja latara pe boyo pe osu merin ojo mewa to ba de ojo kokonla elomi le koni si ojo kejila kan se gbe ya koko si le elomi ko saburun be to ba wu ododo osu meji osu meta merin leyin yen na ko saburun be osu mefa leyin yen ko si aburun be amo ma jam ton ko gbo gbe ni ko go ma se ko gbo lo ma wa len ton daso adagbe pe oko se laisi o wa lo gbadi sibi kon kan dagbe ko da ninu shara islam
1: subhan ru ri awon kan wa ni a en jo lo ko ekuna ko le mara duro ni
0: awon wa ja bi ko ba islam mo eh ko ba islam mo to ba ti to ti lo odun osu merin ojo mewa ko lo pe o le se gbeyawo mi leyin e to ba si ko ju be le ko sabun be awon ma jamre ko ma dagbe ko pada sile baba re ni ko pada sile baba re abi le okunrin kan ninu awon molebi e boya aburo re abi egbe okunrin ki se ko atabore obirin kan awon agbale sibi kon obirin meji wa ndagbe ko da o islam o fayigba ko da rara elekeji ikhtilat gboro ma lo ko ma lo ko to wa ni ngba to wa le ko na ko gboro ma se o to ko ba tun wa simo to ko obirin nikan ko gboro ma lo mokunrin kan kaakiri ma ba won sere ma ba won se woran woran yen ko gboro ma se gbogbo ba yen ko si ma mura ere bi islam se fe ko mura to lo ma so ko mi wa en to ba pada wa nigba yen o wa je ore oko ni o jaburu oko ni o jaburu egbon oko ni o jara le ni o je nikan ni o a ni fojo aburu wo won ta ba ti kefin pe awon ni won se ku oko yen abi awon na se abosi oko yen o le won gba mi o le sele ko je ke boya oko yen igba ton wa laye atekunrin yen won re igba ti yawo lo tan o wa ni fe yawo o se aramu ti yawo ba ti fowo si a kan ninu yawo ni dandan ni to ba ti fowo si eniken to ba wa ko se aburu nbe eni to ba ma pe yan ni pe alaburu ni e to fi fe yawo ore alaburu ni e to fi fe egbon yawo egbon aburu egbon abi kini kan en to ba ma so be ko mo pe o ma tun so ni waju olorun ba jal kiyama ta e ba ti ri nkan te fi dimu pon lo saburu yen e gbo lo fe sun kan iru eni be be si ninu shara islam islam se faye gba ton yan bo faye gba dada yen e se gbe yawo mi gangan ni kin se pe o kan ti wa sile yin tojo kan le yo kan wa sile yin e ba ki mole o ba di yawo rara o e yoju sile won e ti pa ayin soro ti le fe fara yin e tun toro le je toro ton to ti gba e fun ni sadaki e fun ni sadaki le sadaki e ka won yen jo ni mo ba tagbara yin ba se mo ka won yen mo npa e ki won se be se fi gbogbo le te fi ra mo mo ti ni te fi gbogbo ona te fi se aladidu ni te fi gbogbo e na te fi ra ma la gbogara lu gbo ni kai won so pe ah iyawo ko ni iyawo ton ti kokale lo tun fe lo wa nawo to bayi ko saburu nbe inshallah islam wallahu ta'ala a'lam
1: an kirun lowo eyan meji enikan ke ta fe darapo won wa se imam ni lowo ajina ba wo eyan kan seyin
0: ti to daju ni awa ti a fe darapo me ka wa lo seyin imam ko lo ma lo waju tori pe ati fi sutro gaga si waju imam ka to kirun wallahu a'lam
1: naam assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi wa
2: barakatuh.
1: Oru ko bi tatin pe wa. Ah, that's better
0: than quick start. Alfan ba lo ko. Naam, kini bere yin pa pa pa ta le ni mu e. Oya sir, an bo yin sir.
2: Okay, bere ni ti awon obirin ba je pe arin awon obirin nikan lo be ki won be ki won ko. Dawo la won ti to sa ko pelu boya imam.
0: Inshallah, ashallah ye ni shoki inshallah. Alhamdulillah salatu wassalam salat ya ki da ibere to birin mejeji ti won yin ati ti ya ipo se tawon birin ba fe kirun awon birin na ma to safu bi awon konrin na ni won to safu si awon konrin na ni ama akoko awon birin ton ba ti gbe owo latoke ton se ikomo kin se dadan fo birin akoko ya be nbe yen obirin ikomo kin se dadan te ba fe kirun bismillah rabbil allah akbar se da ba ti wa gbowo soke bayi obirin te ti gbowo soke ni waju ita mi waju ijabu yin le wa ko si kin se labe ijabu le ko si bokun na se ma ka o saya owo alafia awa laya owo otun awa lori owo alafia yin amo ni ta lo ma wa kin se labe ijabu elekeji awa to gbogbo awon obirin awa to bi awon kun na se ma to safu a to ba ko benin kan ti o sokunrin ton ti fe kirun awa to safu en to fe je imamu imamo won obirin to fe kirun fun won to fe si waju awa wa laarin won ko ni duro ni waju bi imamu se ma duro lodo kunrin isafu wa kokon yen akan wa laarin safu yen ni won ma kirun bi gugu ana se kirun wallahu ta'ala a'lam bere baba keji
1: naam ni be ya to laarin nikah ati dauri
0: alhamdulillah salatu wassalam on tan pe ni nikah oni ima gba yonda lati sun mo obirin oni istilahan technical yi to wonu gaga to ani nikah nikah oni ibasepo laarin okunrin ati obirin so itu me ni pe a fe se on to ma je ka leto so benrin kan tokunrin to bi ni no ma leto si okunrin ti won fi ma ba won se po je bi lokun laya oni an pe ni nika awon kan to wa la bere oni ko bi ni ko yonu si pe to alhamdulillah mo gba elekeji ka won obi obirin yen baba papa julo abi egbon baba abi en ton fi sipo olori ebi pe to omo wa o ati yonda e fun yin eleketa oni company dowry tin se sodaki olorun ba so lase ni pe wa atuhunna annasaha sadaqati hina nihla e fun obirin ni nihla ebun kan olorun ba na mo mo lati ma so pe malu owo oni ebun ni owo le wa fun won ni o gold le ra ni o iphone kini kan ye le ra ni o abi e ti wa gbe kankan fun won to lagba abi ko le fun won ni abi moto le ra fun won ni o abi aeroplane le ra fun obirin ni gbogbo te ba fun obirin alhamdulillah ona pe ni dowry leyin e oni ki awon eledi wa wa nbe awon eyan ti mo won wa nbe eyan meji lokunrin abi okunrin kan obirin meji abi awa poju be lo bibi igbeyawo yen ko si aburo yen to fi dana niyan awa se walimo kan eyan ma je kan ma mu tagbara ba se ka wallahu ta'ala
1: na eyan le se atileyin fun eto yi assalamu alaikum
0: 1010834 3299 on ti a ma ngba eru iyawo ati dowry e ba ti so be se yin se islam ebu anabi ni tahadu tahabu e ma funra yin lebun o ma lekun ife e ma funra yin lebun o ma lekun ife inu kan ti emi ati Dr. Tunjo Ada Milekan eh lati bi o ti le ni ogun odun ta fi ni ife ara wa lopolopo ni pe ngba ta fe be awon advert kan won ni ah sheik baba ise ma wori won ti sare slot won se gbe won ti se fun ara won ni ma ni fe mi lopolopo alhamdulillah emi na wa de pe ti kan ba se lanfani kemi na ba se afra wa lebun awon fun mi lebun experience temi na ba lebun kan emi afun ati ni fe ara wa bodo je fun won ti en se muslimi muslimi mi bodo je ki mo pe lagbara olorun ba a jo se islam lojo kan jo lo makani mi ati doctor tin yale ka wa legbara ba ni kava eh ko lo sha nu wa eh so arabi wa gba wa ni yoju ka ma fun alebun dada e ma ro pe e kan fun muslim friend lebun e fun nebo lebun any ken te ba ti e sha ma fun lebun e ma fun lebun lo fa ti islam faye gba ki awon family oko kan ko ebun afa family yawo ton ba nje nkan te ko wa lojo kejo karun ojo kefo osu kan ton ba nje won ma ran ti pe ah so ron mo ton pe ni abdul wasu yen awon family e da lopolopo yi se nkan ta le so be e fun te fun won ni
1: bon awon
0: yato si sadaki
1: inshallah jazakumullah khaira le pe sheik leyin to 00284837350 00284837350 o pataki lowo doctor tunji olamilekan aja ganiyat ashiru bello ojo mejo lati la fala lati pa lori eje loya erole ola la gbe fabo oro dudu tun bo ni kan ni bon le fe abdul wasin salahuddin don ni ruko ti bi je wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: وعليكم السلام ورحمه
3: الله وبركاته. Tanya jọ sile ninu aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa ri rin ajo na

Eto to gba ilori afife ni Monday FM 92.9 na lero eto re ni tiwa. Awa se ko tori pe ki se ise wa gan ni re ni tiwa. Olorun lo didi gbe kale. Ise to Olorun wa ran awa la nje lori eto yi. Inu Olorun ati ma do si awon eyan to ba fi se ran ti won ran bo ti fe. Adupe lodo Olorun. Ofe ojere awu aro lepo. Oloja ni oje ran kasi. Adam tele olu omo asa lewere. To rin ni baba to rin ni koko. Won lodun ni o de ni gbangba. Tele olu la pase. Nijo ba doyun ni de ni gbangba. Ta ba lowo ton eni gbangba la je, eni gbangba. Ta ba laya ton eni gbangba la je, eni gbangba. Ta ba bi mo ton eni gbangba la je, eni gbangba. Ta ba kole ta hu sile ba be ni eni gbangba la je eni gbangba ibe la kojo mo je tude o gani ato mo belo aya bashiru ashiru gbogbo en te je lulufi abalai patapata ta ba sin so ni pa awon lulufi abalai a ma ran ti baba wa laje otun ba de wale so banu balogun tori pe won ifi abalai won ko abalai je opo ju ta ba so ni pa awon ti won kunun abalai engineer peter to yan motor show small body big engine won ko abalai je opo ju emi o ti mo pe oloye oye nugo oluse wa tude ari ma ko ko abalai je agba to so pe ah emi na fe ran abalai yen o tori pe baba awon oni fani alaji prince do ni ko ejo se o jewo fun mo so lekan boya won kunu abalai won kunu so ta ba wo nkan ti won se ati pa ti won ko lori eto ya mo ipo won kunu abalai idi ni pe fun ra won ni won wa oko nla dede ni won gbe wa njo won ko aso wa fun pe ka fun won yan lori eto ire ni ti wa won tun wa gbe phone wa pe ka ma lo phone lori tabili lori eto ire ni ti wa o ko ko sadede so pe to abalai se faun mo kudu so won la won feran eto ire ni ti wa adupe ko lo won ara wa fu wa pe won feran abalai tori pe ton ba tin wure fun wa ba ma so pe orun mi la so pe eh mo si mo pe evangelist bola odubola awon ti won fun ra won no dis on pe yepi o ah awon abile ile mi o fere abalai gan o se omo abile ti o fere abalai eyin le jewo pe omo abile opolopo omo abile lo je pe won ni jewo aye da yoyinbo won ma sa si odo oyinbo won si ma dogbon se ibile ni ikoko o da na ju gbogbo e gbogbo en to kunu abalai pata tente kunu abalai e wa gbo nkan ta abalai so tori pe abala to ni se pelu re ni ofe ojere awa ro lepo ifani enikan oni ohun je koro re ko ja si rere ni ile aye ifani ohun to nse nkankan ni koro ifani nkan na nbo wa de gbangba bayi ti gbogbo aye o siri ifalo ohun o se ni eni o kankan ifalo ohun ni se leni ipamo bi ka meji ti winu nbi ta agbere ika meji tele olu ni odifa ni baba ni ma rin tele o rin ni koko lo wa di ba pe nje ohun ti e le deni gbangba bayi se won kuro ni koro to wo bo gbagba ta yo ron ta yo mo to je ko nkan to n ba ti dawole yo ma da to won si di eni o kankan won ni kitele olorubo won ni yo do didi yo deni gbangba won ni ko ni rin ni koro mo ama won yan lebo lo ba rubo won ni ko ni ewure o si rubo won fi ewure na won fi bo ifa fun igboya nse ntele oludoyun tele olun na la pase ni jo doyun lo de ni gbangba nigba ta abi lomo gbogbo aye wa ri oro pe tele olu o ti ye gbogbo yin tele olun na lo di ase ase wa pada doyun oyun wa domo ngba tomo de arike ariyo gbogbo aye na ni fe tomo toto ifa so pe atemi ateyin atun ati gbogbo patapata ifa ni a de ni gbangba a de ntaye nfe a de ntaye mo a de ntaye yoki a de ntini re gbogbo laye o ti fa so la le ninu o ifa ni ire omo nlele yi je ifa lohun pere omo fun gbogbo wa o in ta ba nso ni po omo ki kan se omo sha nta ba nso ni pa omo ti fa ba so pe o n pere omo fun yan albarika lo n je be atemi ateyin atawon atun gbogbo lala albarika o ofe ojere awu aro lepo oloja ni oje ran kasi ade afutele olu omo asa nle were to rin ni baba to rin ni koko won lodun ni o de ni gbangba atemi ateyin a de ni gbangba won ni ta ba lowo ton eni gbangba la je atemi ateyin a lowo won ni ta abalaya tan eni gbangba la je ati mi ati alaya o ta ba wa nso ni pa ya ki se aya kan sha mo so fun lojo si pe mo ni gbe ngbati okunrin nu tokunrin ba laya nu ki aye re da bi kaye re baje ope da lojo pe aye won da tele ngba won laya lo aye won baje ti won ni ri be aye won ma da lo lase edumare aye won ni baje ta ba bi mo tan eni gbangba la je eyin mo so ni pa omo
pe ki se omo kan sha o sugbon omo rere ni olorun ba yo yonda omo rere fun wa omo ti o mu aja gbangba ti o mu wada layo di eni to ni lari eledo obo lorun yo se fun wa eyin ta ba ko le tan ko ta hu si le ba ba eni won ni eni gbangba la je itumo ihu si le ba ba eni pe lopo gba e dan ko le sita es mo pe alaare re ko ni domisile wo so ba domi be won gbon jade ni eyin baba lo kolisi tata kolisi tata husle ba be ni o se ko jete ni eleni o ti fangbe jo so fun ba nbe o ni pe ele teyan ba kosile baba re na ni ti baba e teyan ba husle ba be ni un lo kole olorun bo lo je o je ka de ni gbangba ka husle ba be ni ai mo ye ele teyan de ni leyin odi e gbianju e lo kolisi le ni je be e lo kolisi lu yin e lo kolisi le baba yin pe ba se le baba yin abi le baba yin ti to fe ma baje e sha tun se re n ti fa n so fun wa nu lagbara olorun ba irebu ta n wa yo tu wa lowo o a de ni gbangba a kuro le ni koro la se igmare ise ti fa ni je fun ile ninu mo je ise fun yorun mi mo

0: Hello? Alagwashi. Edogun sa lo. E ma binu. Oda. 0823377 sa se ni aku di ese. 0823377 49. E ko juma o.
1: E
0: ka ro ma o.
1: E ko ese sa.
0: Yes ma.
1: O ni wo lo wa gba yo ba wa ara
0: ba laja. E ti daro ko yin ma. Amo to wa nle. Yo ni gba. Ya ma woju e. Oda. Iya oruko pupo. Sa Segun Adewale wa nle, be ni Shola Alice na wa.
1: Meji
0: pele loko. Oja ya le ni. Oja ya le ni. Kile.
1: Eyan mi na o
0: meje. Mu kan nu e ke ko fura ka gbo.
1: Ah, ejo tere ni. Ameji da mo ma rira.
0: Lori eto lawa eyin emu kan awala kini kan ki se pe boya ni fe ni kan je ni kan lo leyi e ko emu kan be ke kon rin won n to sele ni e ma so pe o ti da sire sire sire agbala agba ogbogbo la agba ayu sa malu ri ah ki ni lo gagara yi ah ku se wa ye yi ma binu le kokon ye e wa dogo se ni 0823377 49 e ko jumo eka
1: eka eka
0: oruko ya je tin pe wa ya ba salami lati bafo ife ko fun na ori meji to ku yi ah won won ti mai line lati ba ti lo niye o tun dojo mejo abi gba mi ta mu wa yes ma ami o e se ma gba ma yes ma 0823377 49 ire ni ti wa abi ka dogun ma
1: sabi
0: e ko jumo o wa ano viras lati ikeja olopa abeg sa o e le fe ko fun anurin mi ah o ti lo awon ni to ba ti lo e ko kokon lori yen ni igba ta ba ti wa to ti lo o ti kile so sa
1: no,
0: Oku Segun Adewale ati Shola Ali.

0: Anofi Razak ọlọpa won ti won ni o ja danu
1: eni ti o se bi alaru loyinbo laye iyan o le da bi adegboro adegboro loja ba esa ma fori ti ka si tun dorun bo pe o boya a o rere
0: agbara olorun ba a rere je
2: amen
0: oju to pa wo akoko akola ni osi to nta wo isa tapa atala ni oso lo npa itale lo ti ale itale yo do lo nje e je ka so fun aboku re ko ma wo le raun pe ti mo ti ale yo do ni gba aso adi afatan gbangba ti menu se raun re oju lo pe se ogun odun bo wa kola a pada rere je ma ja mi kan o so mo loku be ni anisi pelu oku e mo pe mo se bebe ma npa ni adabe ni pa ni yo lai lai mo baba jeun ta baba ta beni pe bi o le pa be da ba benu hila hilu nje gba da beni pe oni bombe ama olorun ba n ba gbe igba tutun mi de ti e da kuro nu jogbo hila hilu ada be ko lo ti wa nu jogbo ati hila hilu n tele be da ba ya go ti ya pata to de to kuro se gutin fowo so nu giri gba da beni pe oni lomo lai lai ngba olorun ba n gba mi de ti e da tin mi oju tin bi ako tin babo tin tin bi pupa ti bi meji ti bi meta da ko nko lo ti ya gan ri olorun ba lu ni gbo ara na olorun ba nda kolon ma fi padara ti oda e ja lo ni ka tun padara tun bo la se lure eto re ni ti wa dupe lodo olorun ba wa ti o padara leyin wa o e wa ko lo oja lure eto ti wa wara wara bu meta tin ta na le mata 08044410 08098440 tabi ke lo 07088100 e ba ti pe ero ba ni soro yi tunji olalekun le pe won the carry service that under we pe apade lo tunbo e ja ma ke arabi wa oluwa se ifun mi ayo makede eku gbogbo eku go alo le apa lo tunbo la se edmare tunji olalekun lo ko mi re o
2: even oje tunde loruko temi o di gba kan na
3: gas bele o asu loruko temi e se 1030 si wa

alaragba idaniwanise bond fm 92.9 basinte siwaju laaro ni bayi je ka lo sodo awon ogo were wa o tori pe awon ni opo sukan lati se eto fun alaaro tuni pelu atileyin olotun yen baliki izayipola aya ibrahim e je ki a lo gbo bi awon ogo were wa bi won se tu se eto fun alaaro tuni agbodunun

0: alabaru alabaru alabaru oya eru tele mi
1: baba wa sobo yi wa kere ju feru yi
0: o be oro mi de leru sobo le yo ke
1: daddy omo yi le jomo yin ije ti e mo pe ko dara rara ka ma fi asise agbara ka ma lo won nilu eru tabi ka ma fi iya je won awon omo awon ni ojo iwaju wa leyin wa ola ajo agbaye yin United Nations won fa juro gidi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda ipon be labe ofin orile de Nigeria fun eni ti owo ba te to fi omode sise agbara
0: to mi o mo ni a je pe mi o ni se be mo o
1: se be mo nitori pe ojuse gbogbo wa ni ojuse temi ojuse ti e lati ri pe a o fi awon omode sise agbara
2: Band FM 92.9
0: duro be yen
3: e ka ro sir
0: e ka ro madam ki lo wa nu oko yin
3: ko si nkan pa ko si nkan kan a ko njade lo ni
0: ki wa lo sojo awon omo yin to fa ro
3: ebi lo ma pa won sir ebi lo n pa won
4: agalo pa wo e ma so mo won a fe ko wa lo do ji ke ji wa si se di o
0: oya e bo sile se e lo jomo gbe ni abi
3: o ti ajo mo gbe o awon omo mi ni won kan paro ni
4: aiso mo yin aiso mi
5: ajo mo gbe odaran o se ka bi amo ye se ko ba jo mo re nko
2: ikede yi wa lati ile ise Bond FM 92.9

kalona ero lojuna ati se idanimo iye ogun logo awon mo Nigeria o tesiwaju pe ajo yi nwa gbogbo ona ti eto idanwo awon akeko yo fi di irorun si sise ipese awon irinse ti o mu eto iteka lona ero diro papata nigba to fesi alaga ajo idibo ojogbon Joash Amukitan ki awon ajo babo to si ki won fun ise akin ti won se to si sapejo jump bi ajo kan pataki ti eto eko ro mo lori ede na ati ajo to nse korea idagbasoke fawon odo wa won Amukitan tesiwaju pe ise riju ajo INEC lori awon to sese waye ni Anambra ibojoba ibile to waye ni ja idibo Ekiti ati ti ipinle Osun sapere idagbasoke ajo INEC lona imulo ero Eko se iwe eri last round fa won akeko bi won se npada sile iwe ni oju kesan odun 2026 ni eyi waye ni dede ago meji ku iseju osan iwe eri last round ti di ko se mani fun ifokosile eto eko ni ipinle Eko bayi ijoba ipinle Eko ti so iwe eri last round di dandan gban fun gbogbo awon akeko kosile won boya ni ile eko aladani tabi ti ijoba yika ipinle Eko bere latori awon akeko to nwole 2026/2027 academic session. Deputy to Public Affairs ni Office Education Quality Assurance Adepeju Adeyemi lo fi oro yi lede wipe akeko yowu to ba wole si ile eko boya ti joba abi ti aladani gbadun ni iwe eri lastra to yanranti lowo fun iforukosile won ni ipinle Eko bere lati ojo aje Monday ojo 14 osu kesan odun 2026 ti awon akeko yo ma wole pada sile iwe kaluku o ni ofin tuntun yi ni alakoso eto eko ni ipinle Eko ti buwolu to si n gba awon alase ile iwe nimoran lati ran awon obi nipa iforukosile lastra ko to di pe awon akeko yo wole pada lojo 14 osu kesan odun 2026 ta wa ninu re royin apapo lo tin de seti gboyin lati le se bond 92.9

ahud ahu nnunu akpuru dele kwuo na obu igbu ha n'ozi ezighi ezi idore ha nke eri anwo na ihe ndi ozo mere nnunu ndi a njire gwucha na ala Nigeria ụlọ ọrụ NCF wee mee ka mata n'ụdị anọ n'ime asaa aka n'ahụ na Nigeria nke mgbere nchekwa otu International Union for Protection of Nature IUCN udele gụnyere nke akpọrọ Hooded Vulture, White Back Vulture, Repair Vulture nakwa nke a maara ka White Headed Vulture. Ụmụ nwanyị nwụrụ pii ebe iri ndị ọzọ merụrụ ahụ dịka ụgbọala dakpuru n'olulu nakwa ogologo n'okporo ụzọ awara awara sitere Lagos gaa Ibadan. Onye na-ekwuchite ọnụ ụlọ ọrụ Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Agency Babatunde Akinbiyi mere ka mata na ihe mberede ahụ mere mgbe o ji iri abụọ na anọ gafee elekere ise nke uhuruchi ụnyaahụ. N'okwu n'akụkụ ụlọ ọrụ Mekano dịka ha na-abata Lagos, Akinbiyi kwuru na ihe mberede ahụ metụtara ụgbọala atọ nke gụnyere Toyota Bus ndị ọcha akara ya bụ KJA247M, ụgbọala Toyota Corolla ndị kwa ọcha akara ya bụ BDG87H, tinyere otu ụgbọala Mazda Bus akara ya bụ AGL891XX. Osote onye isi ala mgbe gara aga Alhaji Atiku Abubakar ekwuola na ebubo ọhụrụ akpọlitere megide ya bụ ịkpasa ya uche maka iche ihe banyere ajọ akụ na ụba ala Naijiria nọ n'ime ya. Ozi sitere n'aka onye enyemaka ya pụrụ iche na mmekọrịta obodo Maazị Frank Shaibu, Atiku kwuru na ịlazụ n'ihe mere n'oge ọchịchị ya na Obasanjo bụ ajọ ọnọdụ Naijiria nọ n'ime ya ugbu a dịka oke ahịa akụrụngwa erimeri, ime njem, ọkụ agụmakwụkwọ, ọnọdụ ahụike na enweghịkwa. Atiku kwuru na ebubo ahụ bụrị nke edozi banyere ya mgbe ha ka nọ n'ọchịchị ma kwuo na onye ọbụla nwere ihe akaebe ọzọ ma banyere nke ahụ ya bido ododo mee ka o ruo ntị n'egbughị oge. Na mba ofesi na steeti, otu steeti na mba India agwala ndị ọkwọ ụgbọala taksi nọ na enyela ha otu afọ ịgba mbọ mụta asụ obodo ebe ha na-arụ ọrụ. Ndị a na-ahụ maka ime njem na steeti Maharashtra amalitelarị ịnwale ndị ọkwọ ụgbọala ndị ahụ ịchọpụta ka si enwe ezi mmekọrịta n'etiti ndị njem. Gọọmenti mba steeti ahụ chọrọ nnọọ ka a na-enwe ezi mmekọrịta n'etiti ndị na-akwọ ụgbọala taksi ndị na-abanye ya bụ ụgbọala ka ọ ga-abụ onye ọkwọ ụgbọala na-ekwu onye ebu ebu a na-ekwu ọ bụrụ ihe ka a na-eme. Tupu anyị apịachie akụkọ nke ụbọchị taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ mara akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos emeela ka ọ bụrụ iwu na nwata akwụkwọ ọbụla ga-enwerịrị mpempe akwụkwọ na akara LASRA tupu a nabata ya n'ụlọ akwụkwọ ma nke ndị nkịtị ka ọha obodo na steeti Lagos amalite n'abalị 14 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission ekwupụtala nkwado ha nye ogbo ha Joint Admission Matriculation Board site n'inye ha igwe biometric verification technology iji kwalite. Anyị mere ka ị mata na gọọmenti steeti Maharashtra na mba India enyekwuola ndị ọkwọ ụgbọala taksi otu afọ iji mụta asụsụ ebe ha na-akwọ iji nwee ezi mmekọrịta n'etiti ndị njem na ndị ọkwọ ụgbọala. Ekele Frank Olorunsola bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa na

anyị awụchikwala ọzọ dịka anyị si eme kwa izu. Ị nwetara gị ejije bụ oshibego. Oshibego bụ ejije anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Ọ bụ n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 dị na Lagos ka o si abịara gị. Na nke taa, ị ga-anụrụ ka nne Ginika si wee site n'ime Ginika nwa wee zụtọchaa ya. A kpọrọ isiokwu ya "Nkịta nwaanyị zụrụ". Ị matara na nkịta nwaanyị zụrụ aghaghị ịta akwa? Ngwa gee ntị.

0: Geneka. Geneka bieba. Mba. Sekura. Chile akagi abuelu. Gibu mwata na ikopu zi ikopu. Isi kegi anola. Na kari akari. Keduka mwata dekagi. Gesi buwe ziye yozi. Oba isi akwara. Asingi chile akagi elu nkoma. Akagi aboka nupuru. Potana kukoche ya. Mba. Potana kukoche ya. Acho inke dabere ne bobla. Gibu mwa. Iji ginti gi abuwa anuye. Iji ginti gi anuye.
1: Gine ka na pot kwana gbeda. Kedu zena na chili aka.
0: Ọ bụ m nyere iwu ka o sekpuru ala chili aka abụ elu. Isi ke nwatakịrị na akarizi akari.
1: Hia. Gine gwara gine ka o sekpuru ala chili aka abụ elu. Maka gine zi. Gine ka o mere. Gine ka se ba bilie. Bilie. Kwata. Gini ke geji si mwamse kurala chili aka ya buelu? Ozurohi? Oburu mmedu?
0: Ne geneka. Ketuzi nkebwe ibuwa watakere nsuri si ulala bilie. Opetakuru ni mwe kuzi nsopro nebe mno.
1: Nae. Ketuzi nkebwe ibuwa watakere haka gineka. Yase kurala chili aka ya buelu. Ozurohi? Biko, ama kwa mnekogi ya utari ahiji naka.
0: Eee. Ne geneka. Iha gena geneka na aga. Gagopa no gea ya. Ijidela nwa azuto chaya. Nwatakiri me ihe ojo. Agaghi abara ya mba. Ma obu nye ya ntaramahụhụ obula.
1: O nweghi nzuto obula m na-azuto ya. Gini ka ka bu nwatakiri. O tolite o mara ihe.
0: Oh. Gini ka bu nwatakiri. O kwa eziokwu.
1: Agwala m ga egburula m gini ka. Naanị ya bu nwa m mụtara. O nweghi ọzọ. Mgbe obula ị na-achọ ịbara ya naanị mba. Gini ka nwatakiri dị ka ya mere. Ijiri si ya sekpuru ala.
0: Otu isi eme gini ka oke nwa ga-emebikwa ihe. Ọ ga-emebikwa ihe. Kedu ka m siri nye ya ego ka ọ ga-azụtara m ihe? Ọ nọrọ na-eburi egwu. Oge m pụtara jụọ ya ase ihe m gwara ya ga-azụtara m. Ọ sị nka ya gbagazie ga-azụta ya. Ka m banyere n'ime ụlọ, ọ maghị na m si n'oghere ụzọ na-ele anya. Ọ malitekwara soro ụmụaka ndị ọzọ na-egwuri egwu. Ka m pụtakwara ọzọ jụọ ya, ihe ọ zara m bụ na ya ejirila ọsọ gbaga, mana ya ahụghị ihe m gwara ya zụta.
1: Nnaanyị, ọ bụghị ihe a mere ị ga-eji na-enye ya ụdị ntaramahụhụ a. Ngwa ewezili iwe. Nye m ego ka m ga zụtara gị ihe ọ bụ. Gịnị ka? Baa n'ime ụlọ nọdụ ala.
0: Ka m kwukwa ya ọzọ. Ị na-azụta nwa azụtọ. Ị na-azụtọ nwa azụtọ. Gịnị ka jiri aka a iji azụ ya too nsogbu ga-adịkwa?
1: Nnaanyị, hapụ ihe ahụ. Ọ ka bụ nwata. O too, ọ ga-amata ihe. Nye m ego ka m ga zụtara gị ihe ọ bụ. O rijughị afọ.
0: Ọ bụ ikpe etu a ka esi azụ
1: nwa. Ọ bụ ikpe esi azụ nwa. Gịnị ka ka bụ nwata kere?
0: Ọ bụrụ sie nwata.
1: Otu ọ ga-amata ihe.
0: Ọ bụ na nzie ihe ozi.
1: Afọ ole dị ka ọ dị. Onye onye anyị ga-ekwu dị afọ ole. Hapụkwa n'ihe ahụ. Ọ ka bụ nwata.
0: Ana m ekwukwa ya ekwu.

0: ehe ngwanu okwa chola ya n'ulo akwụkwọ n'ihi isi ike ya ge na ya norozie n'ulo n'ezotachala ya
1: kedu ka o si buru m zotoro ya ge mu iso izuto ya iso izuto ya
0: kedu ka isi
1: bula
0: kedu ka isi
1: ebuwa ta be mma buru nke nna o di njo buru nke
0: kedu ka isi ekwuo
1: o mu zotoro ya
0: okwa tele
1: na o bi mu na gi ma ro na na
0: zo ya mi isi ka ta ba ya ta se no bo ma
1: e ba le anu la mi e
0: ka
1: bo ba na mu sa mu
0: zo ya e na ge
1: di
0: ye o di ye ma ko ga ha ni isi ma ko ga na ha ni isi
1: eh akwa ha ọmọ ọkwa aha gị ka ọ na-aza
2: ọ na-eshi ka ọ na-eshi ọ na-eshi
1: o shibego nke taa gwụchaala ndị nụrụ olu ha bụ ndị a gịnị ka ọdịmara uke egbu nne gịnị ka ebere okwu nna gịnị ka Nnamdi Ezeokoye onye isi ụlọ akwụkwọ Chinedu Nwachukwu o shibego nke taa isiokwu ya bụ nkịta nwaanyị zụrụ bụ Nnamdi Ezeokoye dere ma hazie ya ọ bụ n'oge ndị igbo nke Bond FM 92.9 dị na Lagos ka o si bịara gị chebiri ọgbara ọhụụ oshibego otu ugbu a n'izuụka ọzọ n'oge ndị igbo Bond FM ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịdebata ejije nke gị isonyere anyị n'ime ya eme maọbụ isite n'ihe omume a gbasaa aka ọrụ ejiri mara gị ngwakpọ Nnamdi Ezeokoye na-ahụ maka oshibego n'akara 08024093875 ọzọkwa 08024093875 ndeewo maka ige ntị.

mande kamre ke mata mbojo kraga fele kiri na bo Newcastle na Bournemouth na chipia ka odi ugbu a e mambela bonke boke mana mboga kwele kira to ga bu na etiti Brentford na Sunderland o to le kira ta kwa Brighton na Leeds United ga mata onye tori be ha ka odi kwa oga di kwa na etiti Fulham na Crystal Palace iga jeta na anyi ngoro mo on alive Nigeria nwere ọtụtụ ndị eji okwu ha gbiz na egwuregwu bọọlụ na Fulham Alex Iwobi na ebe ahụ Samuel Chukwueze na ebe ahụ Kevin Bassey nọkwazi ebe ahụ ha na Crystal Palace ga-achịpịa ịga-echetakwa na otu egwu bọọlụ Fulham na Crystal Palace enwebe ndị nwetara mmeri enwetabeghị naanị ọ bụrụ na dị otu akara kamgbe ya bụ nke a bụzi agba nke atọ ya enwetabeghị otu akara na season a malitere ọhụrụ mana anaghị eji ụtụtụ ama njọ ahịa mgbe ọ ga-akụzi ọkwa otu elekere atọ ahụ Manchester City ga-ezutekwa Coventry ndị nke si isi relegation mana ọ kakwara mma n'ụtụtụ a ka ha nwee ike mara ka ha ga-esi wee hazie ụkwụ ha maka na Arsenal gbara ha ọkpụ atọ ọ dị mma ka na-aga nsogbu adịghị mana Man City ga-anabata ka nọ na Etihad Stadium wee nabata Coventry City n'otu elekere atọ ahụ kwa ebe Nottingham Forest ga-anabata Tottenham Forest Hull City ọchịcha tagburu enyi ma ị ga-echeta na asọmpi abụọ ha sogoro Hull City adịkwa n'azụ ha laga ha tagburu Man City ha tagburu Man U nọkwa n'elu ya tagbukwe ndị nke ọzọ mana nke taa mgbe oge jọkara gafee elekere ise bụ Aston Villa ọ ga-akpọtụ akpọtụ ebe ahụ owe bụrụ ya mana asụkwa egbe gị rio maka ajụjụ m ga-ajụ gị bụ ọ ihe mụ na ga-etinye ọnụ bụ ọdịghị ka otu egwu bọọlụ ha nwere ike ha nyere Arsenal aja na agara echi mana agụkwala ihe ọbụla na-abụghị ihe dị n'akwụkwọ kwuo ihe dị n'akwụkwọ maka ikwuo nke na-adịghị n'akwụkwọ esepụ m gị ọnụ n'okwu La Liga mgbe oge ji nkeji iri na ise gafee elekere atọ Athletic Club na Atletico ga-ezute onwe ebe Rivers dịmma nke ahụ bụ nke a gbara ụnyaahụ ya bụ Real Betis na Real Madrid ebe Real Betis ji otu ọkpụ wee dula Real Madrid cheta na Mbappe nọrọ na mgbe o kwesịrị ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme wee rie penalti rie ya rinyo ya anya ihe ọ sọrọ gị mee rie ya onwe ndị o nyere chenji Ipswich nara ọkpụ abụọ asataghị otu n'aka Liverpool ebe Lyon nji ọkpụ atọ merie Axim asatara naanị otu PSG na Monaco chepụrụ ya Monaco ji ọkpụ abụọ asatara naanị otu wee merie PSG wee bụrụ ya na Bundesliga Stuttgart na ọkpụ anọ FC Cologne bụ otu ọkpụ ka ha nyetara o wee bụrụ ya Girona otu ọkpụ ebe Como nwere ọkpụ anọ otu a ka ọ dị na asọmpi agbọrọ ụnyaahụ cheta na anyị mere ka mata na onye isi oche otu National Sports Commission Shaibu Diko emeela ka mata na otu FIFA ga-etinye ọnụ na ikpezi ya bụ esemokwu dị na otu NFF o so n'ihe ha kwubiri na ọgbakọ ha nwere na Zurich banyere na ụbọchị Tuesday gara aga ha tinyere ọnụ maka ihe banyere NFF bụ onye ọbụla chọrọ ịbụ ọgaranya na-erughị eru ọcha ebute wee na-aghasara Naijiria ihe gbasara egwuregwu bọọlụ mana Chukwu ajụ ka ọ dịgbu a nkeji ole na ole ka anyị tinyezie ọnụ na nke ka ọ ga-adị echi n'etiti Arsenal na Chelsea Arsenal bụ defending champion Chelsea bụkwa ndị ama mangasị nọ ndị agbụrụ ebe ahụ maka na ndị na-akwado otu egwu bọọlụ Chelsea bụ ha niche niile anya dị ọkụ ọkụ mana amaghị m chaa amaghị m naanị ihe ga-eme mbụ ịkpọ m n'akara 0706-316-1916 ịgwa m ihe ị chere banyere asọmpi ga-adị n'etiti Arsenal na Chelsea echi bụ ụbọchị Sunday.
ma cheta na o ga bu na ma egwuregwu Emirates Stadium ko ga di n'etiti Arsenal na Chelsea 0706 316 1916 akara igeji wesomere anwala.

0: City Aston Villa. Okraka. Nkechi ka nozi mana kamara mongoro nyoga dabara getinye onu kamara uche gi na asompi garden etiti Arsenal na Chelsea echi ka gakpoto 0706 316 1916. Hello.
1: Hello.
0: Bara ta radio dio.
1: Aha ba ta radio.
0: Ma kwa ni seba po ke da ha gi.
1: Ah, we no set one go.
0: Innocent onye.
1: Wa di go.
0: Ke bi si apo.
1: Ke ja.
0: Ike ja. Ina kwa da snack ina kwa do Chelsea.
1: Ah, da snack do Chelsea.
0: Ajo gi ke di hege mechi.
1: Aka kala ya mo ya ga no.
0: Ke di. Ke di ke ba ka kraka. Isi agogo mgba adighi n'ebe ala di gba mgba ahụ ka mara mbe abụọ nke boke otu akpọmoku ka mpiachizie na nke taa 0706 316 1916. Hello. Oho akụpụrụ kpọọ inwere ohere ugbu a itinye ọnụ na ya bụ okwu 0706 316 1916. Hello. Hello, kedụ onye na-ekwu? Onye na-ekwu? Oh. Kedụ onye na-ekwu? Welite olu gị, anamanụ ihe na-ekwu. Ehe, kedụ isi akpọ? Kedụ aha gị isi akpọ? Adịmma, nke a adabachaghị, ọ dịkọ netwọkụ na-akpọ ahịrị anya aja na ngarị. Ka m nyekwu otu ohere mara ma onwere onye ga-adabara ka mụ na ya ka ya na nke taa. Hello.
1: Hello.
0: Kedụ aha gị? Ndewo. Kedụ aha gị?
1: Ejikesi
0: Ogoni. Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Kedụ ihe ga-eme n'etiti Arsenal na Chelsea echi?
1: Arsenal agba Chelsea 3-2.
0: Oh. Arsenal ga-agba nwa dị ka si na Chelsea nye aka ga-agbaji aka gị nwa si na Arsenal ga-agba Chelsea 3-0. Ọkwa ya ọ dị mma. Ọ dị ka nga nwetụrụ nwa ntị ohere ọ dabara gị itinyekwu ọnụ n'okwu a 0706 316 1916. Kwuo uche gị aha mmadụ bụrụ ihe ọzọ debe gụrụ na-egwu. Kwuo uche gị maka na ya bụ echi ọtụtụ ndị ga-agba beetị agba nwere narị ndị gbara agba na-echebirizi mpụtara ya. Bụrụ nọ ndị ji achọkọ ọkụkọ ha mụrụ ha ehi mana ọ dịghịkwa njọ. 0706 316 1916. Kpọọ ka m mara uche gị maka na ọla ka m n'ugbu a. Tinkom ole n'olu ugbu a kwụrụ ngwongwo m ka onye isi dị masị ebe a pụọ. Onye ka ọ ga-abụ? 0706 316 1916. Oke, ọ dị mma ebe ọ bụla ọ dị ka maazị netwọk na-emerọghị. Otu a ka m ga-esi wepịachie ya na ama egwuregwu nke ụbọchị taa. Cheta na ọ ga-abụ echi n'etiti Arsenal na Chelsea. Emirates Stadium ka ọ ga-akpọtụ. Fulham na Crystal Palace. Kedụ ndị ga-ebu ụzọ nweta akara taa ka ọ ga-abụ ma ọ kụọ elekere atọ nke ehihie taa. Ekele m gị maka isonyere m na ama egwuregwu nke ụbọchị taa. Ka m na-ekele Tobechukwu Onyekachi bụ onye kpara m aka n'igwe. Ma onwe m bụ Chinedu Chukwu ala na nke taa. Ka emesịa.

Ekwa akoko n'egbu akọlọ ọzọ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Ọ bụ oge anyị ji akọpụtara gị egwu ndị ahụ nwere akụkọ amamihe n'ime ha iji kụziri gị ihe. Igbo si n'ọba anyị uhie kọla nrọ ọkụkọ ka egwe jiri bụrụ nwa ya, nke pụtara na mgbe ọbụla mmadụ elezighị anya, ihe emebie. N'akụkọ n'egwu nke taa, Christopher Asaa a na-etu 11-11 ga-akọrọ anyị akụkọ otu elezighị anya Bibiana siri bute mgbasa alụmdi na nwunye ya na di ya Joseph. Aha egwu a bụ Bibiana, ebe aha nke mbụ Nnamdi Ezeokoye.

ọbụrụ na itinye aka n'ihe ọjọọ ọbụla ị gaghị kwe mkpebi otu nsogbu ga-esochi ya ga-aha. Ị hụlanụ ka nwa okorobịa jiri ohi mere aka ọrụ siri zute ụkwụ na ụka n'ohi, maka na ọ chọọ ihe ukwu agaghị ịhụ agba enyi. Otu a ka anyị si achịkọta ya n'oge ihe omume akụkọ na-egwu na Bond FM 92.9. Ihe omume a ga-abịakwara gị otu ugbu a izu ụka ọzọ. Egwu anyị gere taa bụ Bibiana, nke sitere n'aka Christopher Asaa. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Ya gazie. Thank you.

0: tun da an gaida Tobe Chukwu da Chinedu na bangaren Ibo sai in ce ku sauka lafiya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da saki kasancewa tare da ku a wannan zango da zamu ci gaba da watso muku shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4:30 tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya yau asabar 5 ga watan Satumban shekarar 2026 miladiya wanda yazo daidai da 23 ga watan Rabiul Awwal shekarar 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina annabin tsira dan Muhammad baban Muhammad jikan Shaibu Kabiru Muhammad Shaibu nake fata za ku biyo mu sannu a hankali dan jin abubuwan da zamu kawo muku inda zamu fara duk da dai muna da tangardan na'ura wato ba mu da muna da tangardan na'ura a bar shi haka amma zanga abin da zai yi koda wani tsohon shiri ne na hadin gwiwa tare da Radio Faransa zamu kawo muku in ya gagara sai mu kawo muku shirin abokin hira a zamu kawo muku shirin zumunta a waya yanzu zamu fara da shirin mu na hadin gwiwa tare da Radio Faransa sannan bisani mu kawo muku shirin zumunta a waya karfe 3:30 zamu leka dakin mu na labarai kamar yadda aka saba ni ya mu ba ku damar bayyana mana ra'ayin ku kan wasu abubuwa da suka fi jan hankalin ku a cikin labaran mu ko sharhin daga jaridun mu sannan karfe 4 akwai shirin nan na abokin hira shirin da zai ba ku damar kira domin ku ansa mana wasu daga cikin tambayoyin da zamu samar muku me ya guda 5 ko 10 ko abin da yafi haka ku dai kuna kurumin ku ku ƙara gyara zama a gindin radion ku a ƙara setawa ba tare da an taba ba dan jin shirye-shiryen da za su biyo baya yanzu bari mu fara gwada wani tsohon shirin mu na hadin gwiwa tare da Arafai wato Radio Faransa tunda na'ura mana tutsu ai sauraro lafiya
1: yanzu za mu kawo muku wannan shiri ne daga sashen Hausa na Born FM da hadin gwiwa ta Radio France International
2: rayuwata
3: mai sauraro barkanku da wannan lokaci sannan da jimirin sake haduwa a wani sabon shirin na rayuwata shirin da bisa al'ada ya saba gayyato masu sharhi ko kuma fafutuka domin tattauna matsalolin da ke addabar kananan yara da kuma mata Shamsiya Haruna ke jin ragamar shirin na wannan rana sai a gyara zama domin sauraro a kowace shekara miliyoyin yara mata a fadin duniya na fuskantar cin zarafi abinda masu fafutuka ke kokawa kan yadda al'amarin ke neman gagarar hukumomi da jefa iyaye cikin imuwa bincike ya nuna cewa ƴaƴa mata da dama na fuskantar cin zarafi ne walau a gida ko makaranta ko kuma daga al'ummar da suka fito yayin da ake fargabar fasahar zamani ma na iya jefa rayuwar yara cikin hadari abin tambayar shine ko me yasa yara mata suka fi fuskantar wannan matsala abinda binciken masana dai ya gano shine a lokutan yaƙe-yaƙe da kuma ayyukan jinƙai mata da kananan yara sun fi fuskantar wannan matsala wannan al'amari na jefa yara mata da dama cikin imuwa sakamakon halin da suke shiga kuma abin takeicin shine yadda ake kyale masu aikata laifin suna cin karansu babu babbaka a gefe guda kuma hukumomi na hankurin daukar matakan da suka dace musamman a nahiyar Afirka dangane da hakan ne ma muka tattauna da Abubakar Abdulsalam shugaban kungiyar rajin kare haƙƙin yaran da aka ciwa zarafi a Najeriya da kuma wata matashiya da ta nemi a saka sunanta amma kafin nan ga rahoton wakilinmu Ahmad Al-Hassan daga Yola
2: rayuwata
4: duk da irin tsayin daka da hukumomi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu suka yi wajen yaki da wannan mummunan dabi'a na fyaɗe bai hana mazaje tara ketawa Hajara Abubakar Haddi ba kamar yadda ta tsegunta mun.
3: Ina magana da ita ban san lokacin da sun zo su azane sun jafa ni cikin kogi ba. Sai wani ya shiga sai ya fitar da ni. Da ya fitar da ni haka sun cucire min kayana, sun dora hannuna, sun dora kafafuwana. Sai suka fara amfani da ni. Mutane uku ne suka kwana da ni da kondo, amma mutane shida ba su kwana da ni da roba ba.
4: A wani lokaci iyaye mata suna da rawar takawa wajen rage gararan ba da diyar su mata suke yi akan tituna ko tsakanin al'umma da sunan talla. Hakan yasa na tattauna da Hajjia Zainab Umar, uwa kuma shugaban gamayyar mata Yulde Party dake fafutukan tsamo ƴaƴa mata daga talla da sauran ababen da za su rage bayyanar su gaban al'umma.
2: Bisa ga aikan yaran talla na yana kawo damuwa da yawa, shi yasa muka ce to gwanda mu yi sana'a cikin gida, a zo a sai a cikin gida akan aikan yara zuwa talla. Don zaka yi aiki yaro abu ya je ya faru ba za ka sani ba. Sannan na biyu muna gaya musu kan cewa in yamma ya yi kara aiki na mace, ko zuwa ina ne kara aiki ta in ba dai babban mace ba, kara aiki na mace.
4: Ba kawai ga iyaye mata ba, hatta ga matasa sun tashi tsaye domin karya lagun masu ketawa mata Haddi ta hanyar sanya idanu kan kai komo mutane da kuma wayar musu da kawuna dangane da tonawa duk wanda ya aikata aikan asiri.
5: Sunana Suleiman Hama Adama Koyaranga, zune team leader na surveillance teams and violence against women and girls. Kowane anguwa muna da members samu, kuma kowane anguwa muna fadakarwa in akwai irin wannan kame da wannan abun. Allah kar su boye, kuma sun yadda ba su boye ba. In akwai a su kira mu, za mu je mu dauka daga samu, kuma za mu kuma daga nan za mu kai gaba.
4: Shi dai cin zarafi babban laifi ne, akwai bukatar sake nazarin yadda ake yaki da shi.
6: RFI
3: to ba tare da bata lokaci ba sai tattaunawar mu da wata matashiya da tuni ma asaka ya sunanta.
7: Lokacin ina yarinya ban kai haka ba, lokacin ina sai anan ina sirayan abinci ana daura mini ina sayarwa, don wani sai har ina yin kafa biyu a rana, wani sai zuwa dare ma. To akwai wanda ya taba zuwa zai saya abinci, ya nuna min akan suna irin aikin gini ne, sai na sa musu abinci muka tafi. Na je zan kai mishi ya irin kango haka inda an fara gini ba karasa ba. Na je kango, ya kai ni kango inda ba mutane haka sosai a filin, ba kowa a filin din, ya aikata mummunan nufin shi a kaina. Daga nan ban san yanayin da nake ciki ba, kawai sai na gani a wurin yan sanda. Suka tambaye ni iyaye na, na fada musu. Daga nan aka kai ni asibiti, aka min duk wani abun da ya kamata na gudanar da bincike. Haka dai na dawo na ci gaba da rayuwa na har yanzu na girma, na koma zuwa makaranta. Yanzu ina zuwa makaranta, a dadin ma ina zuwa makaranta, amma yanzu na fi sa hankali akan karatu na.
3: Daga wannan lokacin wannan mataki iyayenki suka dauka?
7: Daga wannan lokacin mahaifina ya dakatar da tallan da nake yi, ya zama na ma

0: duk zazzabi kenan cikin wakar fiade daga tarayyar Najeriya ta fatan an nishadantu. To yanzu bari mu je ga tattaunawar mu da Abubakar Abdulsalam, shugaban kungiyar rajin kare haƙƙin yaran da aka ciwa zarafi a Najeriya.
1: A kasari irin waɗannan matsaloli musamman akan yara da ake magana, gwamnati ce take da haƙƙi wanda doka ya rataya mata nauyin kulawa da irin waɗannan matsaloli na waɗannan ƙananan yara da ake cin zarafi. Kasancewa irin sakaci na gwamnati na wannan ƙasa da muke ciki da dadewa yasa da matsaloli suka taru suka yawa, ba ta iya ma sauki nauyi da ya rataya a kansu. Saboda haka inda kuma suka gaza wajen sauki nauyi da ya rataya a kansu, mu a matsayin kungiyoyi ko da mun shigo muna da wasu matakai da muke dauka, to amma irin waɗannan yara da muke magana suna da dama.
0: Me kake tsammanin ya ƙara ta'azzara wannan matsala?
1: Ka samu wasu ma iyayen babu su, musamman kamar yadda Boko Haram suka shigo dinnan, ya ƙara ma yawan irin waɗannan yara. Domin ci saboda zaka samu yaron babu uwan babu uban, bai kuma san ƴan uwan iyayen sa ma da zai je samu ba. Akwai irin su, waɗansu kuma akwai iyayen, amma iyayen waɗannan dama sun dai aihu, Allah ya ba su aihuwa, amma ba su san daraja na iyaye ba. Su dai kawai su je su aure mata, su kawo su aje su, matan ma ba su iya rike su yadda ya kamata balle su rike iyayen su. Saboda haka irin waɗannan mutane inda yaro ya tafi su a ganin su kamar ma ya soke musu nauyi ne ba damun su bane. Wani lokaci su suke nema ma su hada shi da wasu da sunan wai su je suna bauta ma waɗansu, ana kuma tura musu kuɗi a madadin irin bauta da yaro karibi wanda bai kai shekara goma ba ko shekara ɗan goma da ɗan wani kai.
0: Me yasa mata suka fi fadawa cikin wannan irin wannan matsalar?
1: Mana sai ga iyaye sun dauki iya ta mace yarinya karama sun ba mu waɗansu wanda ba san aikidan su ba, ba san irin zaman da yarinya take a gaban su ba. Yarinya da je tana musu aiki, sannan su kuma duk wata-wata ana turo musu kuɗi a madadin aikin da yarinya take musu. Yara kuma ba mu makaranta. Ai su fiyade da kake ji din nan duk irin waɗannan abubuwan suna cikin fiyade. Yanzu ga dubi kana zaune akan hanyar nan, zaka ga yanzu wani mutum makaho ne, zaka gan shi da iya ta mace wanda ta fara mama a kirjinta, ta fara kawo budurci, shi makaho ne ya dauke ta da matsayin jagora. Wani ma zaka samu ba yarishi bace, amma iyayenta ne suka ba da ita a matsayin haya, tana yawo da shi, me bai zai iya faruwa da ita ba.
0: To muna godiya da wannan dama da ka bamu, muka tattauna da kai.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
0: Masu saurare, me za ku ce game da wannan matsala da takici take cinyewa? Wace shawara za ku ba da gudunmawa a kai? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa na Radio France International RFE da wakilinmu daga Yola Ahmad Alhassan, Shamsiyya Haruna ke fatan sake haduwa da ku a wani sabon shirin na rayuwa ta.
3: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin shirin Kasuwa Akai Miki Dole, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin ya yada zango ne jamhuriyar Niger, inda ya leka wani yanki da aka fara haƙo zinari, wanda yanzu haka 'yan kasashen Afirka ke tururuwa domin gudanar da wannan sabga ta arziki.

0: madalla. Allah ya albarkaci jamhuriyar Niger da dimbin albarkatu na ma'adanai daban-daban kamar su uranium da man fetur da gawayi da dai sauransu. Sai kuma a baya-bayan nan aka gano zinare a ƙauyen Kwandango dake cikin gundumar Madarumfa dake jihar Maradi. Wannan ne yasa tuni dubban jama'a daga kasashe makwabta suka ziyarci yankin tare da fara hakar zinare a ƙauyen da a baya ke da daruruwan mutane kadai. To koyaya mutanen ƙauyen suka ji, Maman Salifu wani dattijo yayi wa wakilin Musalisu Isa bayani kan irin canji da suka gani.
1: Canji ho gaskiya alhamdulillah bakin gulgudu tunda dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samu abinci shekara mu bida muna na kada mu wannan ba rahwala ta kashe mu ba rawa canzu zuda to kuma ba abin yi abin sai da ya kare to Allah ya taimaka mu da wannan abu
2: ganin cewa ga jama'a sun yaya batun harakar ruwa a wannan gari na
1: ruwa ho ba mu da su ko ba gaskiya ruwa ba su wanga aikin baki yanzu ne aka ce ma damuna ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aikin
2: to wani ci gaba aka samu fannin kasuwanci a shi wannan gari
1: gaskiya kasuwanci alhamdulillah saboda Allah bakin gulgudu ana samun kasuwa eh gaskiya ana samun kasuwa banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya ana shinkafa ana dukunu kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saidawa kadai yana kariya tunda kai kewayen mu nan da dan Isa da magama kai ko daga marar da kace an ka abincin nan ba a garin ba kuma gaskiya ana saidawa
0: bayanai sun ce yanzu haka kimanin mutane 5000 daga kasashen yammacin Afrika irin su Nigeria da Burkina Faso da Mali da sauransu ne suke tururuwa domin hakar zinare a can. Yakubu Isaka na daya daga cikin masu aikin hakar zinare ga kuma abin da ya shaidawa Salisu Isa.
3: Daga ina ka zo kai?
4: Garin Sarkin Bindiga.
3: Kasar Gabi
4: kwarai ka.
3: To me ya kawo ka nan ne a wannan garin Lima?
4: Neman abinci dai haka neman zinare wannan tunda dama mun sha ba shiga wata kasa ga ta cikin gida. Aika alhamdulillah.
3: Da ina ne kuke zuwa?
4: Mu je Mali mu je Alger domin saba hita. Kenan ga ta cikin kasa ka ai fara mu zaburo mu neman abinci.
3: Yanzu ya zo yanzu kwanan ka na wannan wuri?
4: Kwana na 5.
3: Kana aka samu?
4: Alhamdulillah gaskiya bismillah duk kullum muna taura ma garan daya garan biya ga da abin da ya sabata.
3: Nawa kenan garan yake?
4: Garan suna sayin shi 20,000 ba daya wasu su sayi 20
3: dubu naira dubu
4: naira dubu.
3: To misali kamar ya yake samun nanan da can Mali da kuma
4: gaskiya na alhamdulillah ya sauki saboda ba sai kawai dogon rani ba kamar tattara kasa ce kawai za ka yi yawa kawai ka wanka alhamdulillah sai ganta kuma ba sai ka kasa da wani ba kai kadai ne za ka ci gashin ka. Sai dai abokai.
3: Can kuma sai ka kasa
4: da yawa can sai ka biya komai da komai kuma kana da mai gida komai ka samu sai dai abin da aka raba ka samu ka san nan komai ka samu naka na rabon ka.
0: Akwai kuma mutane da dama da suka halarci wannan kauye domin sayan zinarin da aka hako. Usman Muhammad da ya taso daga jihar Zamfara a Najeriya na daga cikin su.
5: Kada al'umma sun taru a nan kuma kowa sun zo neman arziki ne da ya budu a nan kasar Nijar. Yadda ake yi in labar ya samu yana iya kawo madila ana aunawa ana saye ne kowane awo da nauyin kudin shi haka ake yi.
3: Kamar ya ne kamar garam guda nawa yake ake saye?
5: Garam guda ana sayen shi 20,000
3: naira kenan.
5: Eh,
3: na kuka samu labarin cewa nan wurin akwai zinare haka kuka zo zama.
5: To, ka san labari bai biyan kudin mota. Kai shi haka. Ko kamar misali haka ne.
3: Kamar misali ga yini kuna ana kawo muka kamar ta nawa misali.
5: To ya danganta da yanayin samu saboda jama'a ne suke ce. Kowa na iya samu na shi abinda Allah ya hore.
3: Kamar kuna samun kawata miliyan 2 ko miliyan 3 ga yini?
5: Wai. Ko duka ma ba su iya samun ta miliyan ɗaya yanzu.
3: Gaini?
5: Ba haka nan ake samun shi kamar yadda aka sani. Irin wadda ake samu sosai shi ne kamar ta ramu. To wanga ta sama-sama ne ake abunga. Ba fara samun ta ramu.
3: Kanana-kanana ce ake samu da kaɗan ce.
5: Kaɗan ne kaɗan-kaɗan da ake samu. Amma ana tunani kamar ana iya samu na kasa wanda yake rike dutse.
0: Baya ga masu aikin haƙar zinarin akwai ƙananan 'yan kasuwa da ke sayar da abinci da kayan sha da kuma ruwan wanke albarkatun da aka tono da dai sauransu. Kuma Salisu Isa ya zanta da wasunsu.
6: Gida ne kwana uku da zuwa nan. Ruwa nake ɗauka kuma muna ganin cigaba da al'amari.
3: Tun yaushe ka fara sayar da ruwa?
6: Wallahi tun shekaran jiya na fara kwana uku.
3: ya zuwa yanzu kai wani alheri ka samu
6: tuna gaskiya alhamdulillah din sabu idan in ta kun nake saida ina daukar diran goma kira na diran shayi da kuma lokacin da ba aikin nan kwartare shi ni ba aikin gomi da Allah bude wannan abincin ka samu alheri din tunda zai wani ban koma gida ba ina nan ina neman abinci sai ran asabar
3: dan misali gaye ni kana samun 10,000 ke
6: eh lalle 10,500 10,800 ina halatta insha Allah karokar wannan ba
7: sai kwana biyu da fara kawo biri nan
3: me yasa ka kawo buru kake kawo buru da
7: nan saboda jama'a al'umma dake zuwa saboda su ne yasa ake kawo masa bread
3: to ya kasuwa ke ta haya
7: a kasuwa alhamdulillah
3: ana saida duka
7: eh ana saida ka san halin kasuwa ita ya hakuri ce a ba lai gaskiya alhamdulillah
3: akwai haske ke
7: alhamdulillah
8: jarka karwa nera dari samara wanke dinare kayan kudi
0: su ma dai matan garin na Kondongo dake kilomita 8 da gabashin garin Dan Isa kusa da iyaka da jihar Katsina ba bar su a baya ba domin kuwa sun rungumi sana'o'i kamar yadda malama Cima Usman ta shaida mana
9: dawo shinkafa maka nono sukari
3: eh
9: komi da komi ga tuwo da miya
3: tun yaushe kuka fara sayar da wannan abu
9: tun asabar watan wadda ta wuce
3: eh
9: ba yau ba muka fara
3: wani alheri aka samu zuwa yanzu
9: gaskiya Allah sa albarka mun gode wannan abu ci gaba ne ya samu kullum muna yi muna saida ko muna karuwa alhamdulillah
3: kenan sai da aka fara wannan tunan zinare kuka fara wannan sana'a
9: sai da aka fara sai da aka fara muka fara wannan sana'a
3: nan kuke koko kuna zawa ne nan
9: a nan muke ga gidajen mu na
3: rugagen kuke
9: eh ga rugagen mu na nan muke kusa
3: babu shanu ne ko kuma sai da hura da maka koko ne akai
9: eh to shanu asali uya gare su yanzu ka kutin Allah ya kawo mu wannan sana'a sai mu je mu bi don nono can ga masu shanu mu zo mu daka dawo mu zo mu saida mu ci iyali musu ci ga yini ina samu 2,000 to ai ku Allah sa albarka ko
3: da kuma ba samu su
9: ke a ba mu samu gaskiya ba mu samu mace sai ta ma ta ti ko naira 50 naira 100 ba ta samu
0: a nasa bangare gwamnatin jihar Maradi Alhaji Zakari Umaru da ya bukaci masu aikin su bi doka da oda yayi fatan matakin ya iya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta addabi kasar wanda matasa ake kan gaba
10: ku aikin ba bisa ka'ida ba kuke an dan sa ido saboda a dauki matakai muna da dokoki namu na Niger amma yanzu an ce ƴan Najeriya sun zo ƴan Mali sun zo ƴan Burkina sun zo wataƙila ma hadda na ƙasashen Laraba sai mun gansu na hadda na Sudan an ce suna bisa hanya suna in dokokin nan sun zo ku kiyaye wanda Allah ya ba sa an je samu wani abu ba laihi bane zancen tsaron nan da nayi in Allah ya sa waɗannan barayi da suke cikin ƙasar nan kama da Runwa da ƙasar gidan Rumji wanda suke zo mana kuma daga gidan makwabta in Allah ya sa wannan aikin zai yi sanadin su aje bindiga su dauki diga to sai mu ce alhamdulillah abinda muke fata kenan eh saboda dukkan nan matasa ne muka gani dukkan matasa ne kuma ta'addancin nan da duk wata hitina daga matasa ne take zuwa kuma abinda yake kawo shi rashin aiki to in aikin nan zai raba mu da wannan hitunoni to ko doka sai mu taka dan mu rabu da waɗannan hitunoni masu saye su kuma su yi tsakani da Allah haƙin mutum wanda ya shiga cikin wannan laka ya dauki diga ya ina aiki ya samu abu dan kalilan in ka zalumce shi tukuta ce zaka ci zalumci ne kada a zalumci masu aikin ƙarhi
0: sai dai baya ga alfanu da ake samu a haƙar zinarin masana na nuna fargaba kan yuwar gurɓata muhalli to masu sauraro da aka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI musamman Salisu Isa da ya haɗa mana hirarrakin da injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja Ahmad Abba ke mana fatan alheri a huta lafiya.
11: Ku saurari wannan shiri ne daga Radio France International da haɗin gwiwa Bon FM.

jihar zai musu lalai marhabin zuwa jam'iyyar mai ci a halin yanzu. Sai dai a can jihar Borno kuwa, ayarin motocin ɗan takarar gwamnan jihar ƙarƙashin jam'iyyar APC Injiniya Mustapha Gubio aka musu kwantan ɓauna yayin dawowarsu daga garin Damasak inda suka kai ziyara. An kuma zargi 'yan ƙungiyar Boko Haram da kai wannan hari, da Allah ya kare. Sai kuma ɓangaren ƙasashen waje, a Nijar, majalisar ministocin ƙasar ta gudanar da zamanta a jiya Juma'a bisa jagorancin shugaban ƙasar ban ya fito bainar jama'a bayan boren wasu sojojin ƙasar a ƙarshen wancan mako, lamarin da ya rikita al'ummar ƙasar kafin a shawo kan matsala. Ita kuwa nata ɓangaren, gwamnatin Ghana ta sanar da kafar da zai baiwa al'umma damar samun bayanan masu aure da waɗanda aka saka da kuma guraren da aka ba da izinin ɗaura aure nan gaba, amma duk waɗannan bayanai za su kasance sai waɗanda aka yi musu rijista kafin yin aurensu, wato ake da cikakken bayanansu shine za a samu a kafan domin zamanantar da wannan al'amari. Idan mun cilla zuwa ƙasar India kuwa, gwamnatin India ta ba da umarni wa masu tuka motocin haya ƙarin shekara guda da su tabbatar da ganin sun koyi ƙananan yarurruka kamar yaren Marathi, lamarin da aka ce na da nasaba da zanga-zangar wasu kan wannan sabon doka na tilastawa matuƙa koyon yaren Marathi da tuni aka fara gwada su saboda kawo sauƙin mu'amala a tsakanin sauran kabilu da masu tuƙa motocin haya yayin gudanar da ayyukansu. Masu sauraro, ƙarshen labaran kenan, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Amma kafin yi ban kwana da ku, ga maimaicin wasu daga cikin mahimman kanunsu. Kun ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta ce daga yanzu dole ne duk wani ɗa da za a ɗauka a makarantanta ko kuma makarantan kuɗi, wato masu zaman kansu, a tabbatar da an masa rijistan lasara, wato rijistan zama a jihar Lagos. In ba haka ba, karya doka ne. Shi ko tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar cewa yayi ta da shari'arsa na almundahanan na shekarar 2005 wani yunkuri ne na kauda tunanin al'ummar ƙasa bisa halin da ake ciki na tattalin arziki. Da muka leƙa ƙasashen waje kuwa, kun ji cewa ƙasar India ta ba da umarni wa matuƙa motocin haya da su tabbatar da ganin sun koyi yarukan da ke kusa da su inda suke mu'amala. Ba su raro labaran kenan, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Kabiru Muhammad Shabi.

0: abar mana mata su zauna lafiya. Ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9. Da farko lamban da za a same mu dai yanzu har zuwa shirin abokin hira ita ce 081 69 07 762 5. Barin nana ta na ƙarshe maimaita kun shirya 081 69 07 762 5. Na farko wai ana jin mu rangadadau dan wasu suna korafin cewa wani lokaci ba a jin mu musamman lokacin labarai ana jin mu. Na biyu kuma yaya wani labari daga cikin labaranmu yafi jan hankalinka ko hankalinki, wani labari daga cikin sharhin jaridunmu yafi jan hankalinka ko hankalinki. Mu je zuwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wake magana daga ina? Malam Abdullahi Alfa garin Matazu. Daga ina kake kira mu?
1: Ina kira ku daga karamin hukumar Alimato Sirandaban Power Line, Jamina Institute.
0: Da farko ana jin mu rangadadau ne ko kuma ba a jin mu sosai?
1: Ina jin su kamar kan gasa.
0: To masha Allah, to wani labarin yafi jan hankalinka?
1: To labarai akwai labarai.
0: Gaskiya?
1: Abin da yafi jan hankalina wani faifai ne ka saka can kwani.
0: Eh. A kan me?
1: Yawwa, alhamdulillah, saboda wannan gida rediyo mai albarka. Bayan Allah suna sauraro ko mata suna sauraro ko kuma na mutum na Hausawa.
0: A kan menene ga mana kawai a kan me?
1: Yana na fata ne wanda wani mai gurmi gaskiya kunkuru ko ne kunkuru ne yana faɗan ba fasara da gare.
0: To mun gode kwarai da gaske, za a kiyaye.
1: Saboda Allah kiyaye amma injiniyoyi gargaɗi.
0: Mun gode kwarai. Masha Allah, muna godiya. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wake magana daga ina?
2: Sunana baban gida Ibrahim Dangane.
0: Na'am.
2: Ni kuma abin da ya ban al'ajaji kamar wannan pastor malamin addini a cikin kashe matar shi ta da zargi. Wanda zai tunatarwa akan haka.
0: Na'am. Wallahi bayan kashe tan kuma ya kashe kansa ma har yanzu. An yi biyu babu yanzu sun bar yara marayun akwai yara. Mun gode kwarai da gaske. Amin. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Na'am. Na'am. Ya baka mamaki, ka manta da na tunun bushi ma da aka yi shekaru da yawa can aka sake tada zancen? Ai daman siyasa inda ka shiga abin da ka manta za a tuna maka. Sun saba ai.
3: To ana cewa ai abu an mata shi gaba ɗaya sai kuma ya wasu cewa wai a
0: tuna da shi. Eh, cewa aka yi a saki bude case din.
3: Ina tunan ana son a mai da hankalin mutane wani gurbi.
0: Haka da yace. Muna godiya. Akwai wani abin da ya ji hankalin kan ko wannan ne kawai?
3: Lallai wannan da ya ji hankali.
0: To muna godiya. Ai siyasar kenan. Yanzu ina so in ji tarihin kakanni na ma daga ina suka fito, duk da an ce dai daga Sokoto ne. Sokoto kun ji, ashe kakanni na ma daga Sokoto suke. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wake magana daga ina?
4: Ani Dauda,
0: Baban Fatima.
4: Eh,
0: Na'am, muna jin ka. Ana jin labaran mu.
4: Muna jin gobe tana ga ta muna jin.
0: To, wani labarin ya bi jan hankali.
4: A warko gore inda wannan ba Allah yi ba, ita ta ci ba. Wannan ka
0: ta da. Ah, ai ba lalle ne ko ni ko ai wannan korafi ne mai kyau. Ba ma magana san waye kawai za a kiyaye ne. Wannan yin magana ne yayi. Eh. Kuma ya je ya tare babban moto ne ma tai kace-kace da shi. Ana tare ina moto kuma ka san irin wannan kaman jirgin kasa ne ba burki. To amin muna godiya kware da gaske. Madalla. Yo ya ne ba a jin mu sosai kawai ina da manage ne fa sai waye kuma
5: Assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
5: mudassir daga nan randa ba
0: mudassir wani randa ba na papa ko na je gulle ko na ijora ko na agege ko na mushi
5: wannan na agege
0: to muna jin ka
5: bakana da nake so abin nan saboda naji kwanan nan an daina kukan kurciya mutane da yawa suna ce min gaskiya ba su ji dadi ba
0: wallahi mu ma ba mu ji dadi ba
5: to Allah ya taimaka
0: amin amin
5: muna jin kuma ranga da dai
0: ta
5: muna jin kuma insha Allah
0: to muna godiya
5: a huta laya
0: masha Allah hallo
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
5: barka da wurin malam
0: Barka dai.
5: Dona na yi shaka daga 174 Ikorodu.
0: 174 Ikorodu. Hanyar Ikorodu ko garin Ikorodu?
5: To ka san 174 Ikorodu ne marin kauce Ikorodu gari.
0: To muna godiya na muna jin ka.
5: Abin da ta jan min hankali wannan limamin cuci da ya kashe matarsa. Kuma ya sace kashe kansa da karfi da yaje ya kaga ya bar mai rayu ni gaskiya abun nan ina ga ba aikata da dai ba
0: Allah sarki
5: Allah tana ne ba
0: gaskiya ne
5: eh
0: to muna godiya ina kuwa an yi biyu babu hallo
6: hallo assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
6: sana magana daga nan kai tsara kure
0: Na'am.
6: Barka da yamma ya ai.
0: Gashi muna kai.
6: Adanna, ai abin da ya ji amma suka ne da wannan pastor din da ya kashe matarsa. Iya ji amma hankali. Ya ai aka yi ta kauki mata da kansa kuma ya zo kuma ai haka.
0: Allah sarki. Gaskiya.
6: To Allah tsare mu, Allah tsare mu.
0: Amin amin.
6: Allah tsare mu.
0: Amin amin.
6: Okay.
0: Ma da Allah. Hallo.
7: Hallo, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
7: Sana magana da Suleiman Adamu Raya daga nan Sabo Yaba.
0: Suleiman Adamu Raya, ana jin mu rangada da wacan?
7: Wallahi alhamdulillah, yau kan gaskiya lahiya da muke jin ku wallahi.
0: To masha Allah.
7: Allah ya bada abun ya tafiya haka.
0: Amin.
7: Allah.
0: Sai batun labarai.
7: A wani batun labarai.
0: Wane fi jan hankalin ka?
7: Oh, ne wannan mutum da a wani kasa ne a yi ne wanda kake zuwa an kai sallar jinazan shi. Allah dai ya ji kansa da rahama.
0: Eh, wato sarkin Gumel kenan. Ya rasu yana da shekaru 85 a Egypt inda yaje jinya kuma Allah ya dauki kayan shi aka dawo da gawarsa aka yi ta'aziyya a janaidar sa jiya eh
7: muna jajjan da mutanen
0: jigawa ba na'am
7: to kika da rahama
0: amin ya hayya ya kai
7: da shi wannan fasan da ya kasa mata shi kuma ya kasa kai
0: ashe ba mata kawai suke kishi ba har mazan ma suna kishi
7: to kai kuma waye ne bai kishi
0: ai ni na dokan mata ko suke kishi
7: wallahi mu maza muna da kishi to fiye da mata da kuke gani
0: Allah sarki
7: kawai dai mu ba yi
0: mun gode kwarai da gaske.
8: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
8: Malam kafin barka da
0: wani. Barka dai. Wa ke magana daga ina?
8: Yana tsidare ga kuma fanatan sakatare na kungiyar mutanen gidan Radio Bond FM da kinin jari.
0: Na'am, zakaran gwajin dabin tashar Borno FM. Muna jin ka.
8: Tabbata ne labaran da jamin da hankali na wannan Kaduna. Gaskiya idan yace kun ma zai haka gaskiya sai ta santa da masu haya da masu gidaje inda za a dan samu wani mallaha gaskiya in ji har za a yi haka. Gaskiya ya kyauta ma talaka irin waɗanda ke neman waɗanda ke kama gidaje da haya da sauran wasu abubuwa da yawa.
0: Gaskiya ne, to muna godiya. Amin amin. To ga maganar waɗanda aka kubutar da su a zamfara guda 23 da wasu suka yi kokarin sace mutane su ma a bungudu ne ko su ma dun labari ne ga dan takarar gwamnan jihar Maiduguri da ya tsallake rijiya da baya an kai masa hari Allah ya taimaka shi ma dai labari ne duk wani abun mamaki ma gwamnan Maiduguri gaba ɗaya ya ɗauki nauyi karatun biyan karatun jarabawa wato jarabawa neko na ɗalibai wajen 300,000 duk wannan to abinda ma ni yafi ban mamaki me ya kun shirya musu ne ko jihar Lagos fa yanzu za ka yaron ka makaranta nursery primary secondary dole sai kana da takardar shaidan zama a jihar Lagos wannan abu an faro shi wajen shekaru 20 da suka wuce amma yana tangal to yanzu dole an ce sai kana da wannan kuma in kana takamanci a zaka yaron ka makarantar kudi ne sai da shi ina ganin abu ne wanda ya kamata mutane su dauke su da muhimmanci yawa saboda gaskiya sana'a can India kuma aka ce masu tuka motoci na haya dole su koyi yarurukan kabilu kananan kabilu da suke yanki saboda wajen yin mu'amala da su ba kowa bane ya iya wannan yare ko turanci daga kamanci haka duk wani abu mamaki ne kaje gana aka ce duk wanda yake son karin bayani akan masu jimillan masu aure ko bayanan da aka yi aure gashi nan sannan kuma yanzu an ba da wasu limamai na coci da na musulunci lasisin daura aure da guraren da za a daura duk wannan zaka iya zuwa ka samu wannan bayanan duk ban ji kun tabo su ba haba ma sauraro nagode kwarai da gaske bari mu shakata kafin mu kawo muku shirin mu na gaba
9: liji ta tasihi

Afuwa masu sauraron tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.9 tare da fatan mun same ku lafiya cikin wani sabon shirin abokin hira inda yau zamu ba ku tambayoyi.

0: to mun gode a garin Hausa ne muna godiya a koko
1: wanda cikin annaba koko
0: to mun gode kware da gaskiya koko
1: to madalla
0: yawa karamin sauro mai hana kato barci wannan ka kudu rido na ba zai yi ba hello wa alaikum assalam wa ke magana na'am
2: hello
0: hello wace lamba za ka ansa
2: Eh?
0: Shaho.
2: Dao.
0: Eh.
2: Dao.
0: Eh?
2: Dao me kauka.
0: An riga an ansa firge ta kaji ne zabo ta lambar.
2: Gaban ta takwas.
0: Ta takwas.
2: Dao.
0: Shagube magana ce.
2: Amma ku ba ka riga.
0: Tana. Ah, ai takwas muka tsaya yau daga 1 zuwa 8 yayin da ka zabi na 1 2 3 4 5 haka.
2: Ba wa sabbi.
0: Tabiat?
2: Awo.
0: Jambiro.
2: Ta sanjo.
0: To muna godiya kware da gaske. Jambiro nan na taba ba da shi kuwa. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Haje ka ji hosha da
0: ni. Yawa, wa ke magana daga ina? Sarkin gida ambalin farka
2: wannan kuma kara gudiya da cikin magana ne ka dalbar da mu da muke shi a kawo shi kara da gudiya
0: a min wace lamba za ka ansa muna godiya masha Allah hallo hallo
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: Kana magana Zanjaji Kwankwana adadin na sakin kamo wanda an garin gudure ga dabbana shaka fulun zindiyar ba.
0: To Kwankwana muna jin ka wace lamba za ka ansa?
2: Tambayar nan ta biyar da haba.
0: Na'am, Jambiro.
2: Abin rubuta shiri.
0: Ba haka muke ne ba ba yau. Eh ba haka muke ne ba ba yau.
2: To a ba ta uku.
0: Ta uku.
2: Eh.
0: Mai abaka Mai abaka Au Hello Wa alaikum assalam
2: Ala maga dai
0: Yawa barka dai
2: Au lafiya
0: Kalo
2: Aban da shi da jiba da
0: An ansa ta shida
2: Tabi
0: Tabiya Jambiro
2: Maganin takwane yaro
0: Eh
2: Maganin yaro takwane
0: To bari ka ji yanda nake so ka fada kana hanya amma bari ka ji yanda nake so ka fada Jambiro maganin takadirin dalibi Kaji Jambiro maganin takadirin dalibi Ap Naam Labiya kalawa ke magana daga ina?
2: Abdullahi.
0: Abdullahi daga ina?
2: Daga Sangowata.
0: To Sangowata muna jin ka.
2: A ba mu lamba ta daya.
0: Lamba ta daya. Duk a cikin aiki ne.
2: Eh?
0: Duk a cikin aiki ne. Ko kuma duk cikin aiki ne. Kai. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Wallahi
0: ba. Afi ya kalo.
2: Na wala da kai sai da lai.
0: Ram.
2: Aban da da.
0: Da da? Duk a cikin aiki ne ko duk cikin aiki ne na'am?
2: To aban da da.
0: Shine ansa duk a cikin aiki ne.
2: Duk a cikin aiki. Eh, ai gari na.
0: To zabo ta. Tuwon gori, miyan gori. Hello.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
2: Na magana da shi yana da jan bari.
0: Na wace lamba za ka ansa mana?
2: Tabiat.
0: Tabiat. ai hausa jan biro maganin takadirin dalibi a baka ta ai ta hudu ma an safa. Hello. Hmm? Wa alaikum salam, wake magana daga ina?
3: Ina magana da Nura Muhammad daga Agege.
0: To Muhammad daga Agege, muna jin ka.
3: Ina son tambaya ta daya.
0: Tambaya ta daya? Duk a cikin aiki ne.
3: Na san da kama gari.
0: Haka yake. Dan sanda da ya kama kare ya ce ai duk cikin aiki ne sai mun je. Ura godiya kwarai da gaske na Agege.
3: Yawa.
0: Masha Allah. Hello. Wa alaikumus salam, wake magana daga ina?
4: Kana magana da Muhammad
0: ne. Sa baka.

0: bakwai akwai ta kanana
1: ina nan ban tabba
0: yawa to akwai ta kaji dai wanda na gaggaya maka
1: to a ban ta bakwai
0: ta bakwai fari fari da baki fari da baki nake nufi fari da baki to a baka wata fari da baki hello
1: hello
0: na'am lafiya kalau eh
1: angkaka
0: ah ba angkaka bane eh mun gode hello
2: assalamu
0: alaikum salam wake magana daga ina
2: a dan wuce magana daga papa
0: to a papa wani wuri a papa kalakuta kusa da JK
2: eh
0: kusa da JK ko Queens Barracks
2: wajen suna mara
0: ok to muna jin ka wace lamba za ka ansa mana
2: ne ina jin jira wa gwamna na gwamnan Borno
0: yawa
2: na jin jira ma sosai na saka mai dalhari
0: amin amin muna godiya kwarai da
2: gaske na ji dajin da aka kama yan dojin nan guda shida
0: eh na'am
2: muna ji dajin
0: sa mun gode kwarai da gaske hello to muna jin ka
3: amma sai a bada tabiyar
0: tabiyar an ansa ai jan biro maganin takajirin dalibi
3: okay to amma sai ta shida
0: ta shida ma an ansa shawo firgi takaji amma ba ansa ta daya okay an ansa ta daya ma duk yanzu dai ta bakwai ne da ta takwas da eh fari da baki fari da baki fari da fari da baki eh ah fari da baki kuma amma bela ah ba haka bane line ka nan ba jin sa sosai gaskiya hello hello hello wa alaikum assalam wake magana daga ina to muna jin ka ta takwas shagube magana ce to ba sauraro barin barku haka barin barku an san tambayoyin na farko duk a cikin aiki ne dan sanda da ya kama kare tuwon gori miyan gori sai dan gida mai abaka ya fi kaza a akulki karamin sauro mai hana kato barci jambiro maganin takadirin dalibi shaho firgita hankali ai firgita kaji firgita kaji fari da baki sai mai ido ya san bambanci ko kuma ya san ba ɗaya suke ba shagube magana ce dambe daban yake da yabe wasu rado tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mai zuka a madadin daukacin abokin aiki na ɗan Muhammad Baban Muhammad jikan Sharbu nake fata za a tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin ko kuma ranar Laraba.

0: ƙasa.
1: To haka ne masu raro a nan za mu ja labulan shirye-shiryen namu tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu tun daga misalin karfe 2:30 zuwa wannan lokaci da zan ba ku damar ko kuma in hada ku da abokan aikin mu na bangaren yarbanci ga ulumi da nan. Yanzu ga madadin lokaci abokan aiki na naku dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shamu nake fata za a tare mu gobe don jin wani sabon shiri. Mu kasance cikin koshin lafiya sai anjima.

0: Sikoni pon, China ni lue, eh, mazoye di, bazo ko ko la, tu pari, eh, lo lupe ni, on di asko, on so fane pe, bon de fe, on ni to eke teti si da da, ibe le ti robo kote ru yi ko, ta wano wano tu ma ria sa ti se ko, bon de fe, 92.9.
1: On FM 92.9.
2: Lati le se Bond FM 92.9 e kurele e ko ojo meje e ko ojo meta bawo ni salafia la bayin aku la la koko jojo aku ati ja ati mu olorun ba yo de se wa lade lagboro lorun ade ku faaji opin ose ni bo le tin se faaji tin bo lo ka yin mo o ye ko ti je yin na oni faaji de mi na se ni olorun o je lo ka yin mo e lo ka yin mo ni moto le wa ni abi le faaji dakun ora yi soke era isile di abile kulewa ke ma gbo Bond FM 92.9 e ka idi omo lo abi o na lati wa yi o ta ba nsoro omo lo abi awon baba ni bi ki bayi omo lo abi ti bere tori en tori asiku wa o fin kin pe kuro le o eto eji wu mi eji o wu o na ni eto te ma gbo lati esin to bi di ago marun gerege kutori pe awon eto wa yokun o n tesi waju e ku le o bawo ni samawo ni ma aku faaji le kan si oruko mi o yipada Olumide Olalere loruko temi o be si pe mi ni Olumaiti omi eko eko ni oya e ja lo gbo laide Olorun o je lori eto eyi wu mi eyi owo bawo ti okun ba se nlo gbogbo le ma gbo lati sin to bi dago mejo leti mu wa nkale gbe akede ati elo button futi sara yi agbodunu o Olorun da

adekunle lagun mole mo ah wallahi gbogbo lagun mole wo ni o ti de sapasu to wo ba de o ri le lagun mole mo se gbogbo lagun mole e ribo da pa ori e sa ori e iko owo ti de ni to gbe to da acid koda wa ma savo be ni bele ta si lady bo se wa niyan alaji alabi pasuma mo ni wa yin ti e ni dam e ku dede asipe gbogbo bi kibi te tin gbo mi te si tin wo wa bi eran ni tori aje on laide olohun je lori Facebook bakan na alaja olaide olohun je lori TikTok are na ni ben e ku le lankara le e ka bo la nke rona o adupe o adupe iwo yi ase to koja lo aso fun yin ani an lo an pada wa olohun ba se be iwa la wa ni dupe fọlọrun kala wa mi to te ko gogojumo ni mo nse yi ojojumo ni mo ndese kọlọrun saanu mi ni ko si jọ ti mi ni ndese olohun wa foju mo Saturday to koja lo ni Saturday to gbeyin osu Saturday ni Saturday akoko ninu osu kesan mo adupe lodo olohun to olohun da mi si titi di eni ti o ti lu mi pa dabi pe se kan si tun wa ti mo fe je o lo olohun se da mi si to re ni mo se dupe lodo olohun mo da ba gbogbo eyin ara le na dupe ani wa yin ti mo ki gbogbo eyin ti ma nki mo ki gbogbo eyin oba patapata porogodo gbogbo yi kabiyesi ta n gbo mi ni gbogbo bi kibi te tin gbo mi ni dede asiko yi mo ki yin o ade ape lori bata ape lese iru kere adokini bakan na ni olori na a sise idupe ani ofin sawati mo aki gbogbo eyin bale bale patapata gbogbo bi kibi te tin gbo mi kara ole o ateyin ti mo ateyin ti mo adupe lowo yin o mo ki gbogbo eyin bale mo aki gbogbo eyin ya lode

0: Friday alone with Jello, we call me out in the office of Fiatus in Morati Lane. Every like a question about the Kuya about what you call, imagine all I look with you, the Shaja Kula Montulo Baton Jocotoni Quantifa. But how about Bamio? If I get money, Kuaku Pale, the Milo Maguyo Kupa, the Jokupa, Junta, the Joke Junta, no, do. Don't look me, dear Gammy, no monkey.
1: Mokin kabo sore to wa eto yin eyi won mi se ri pe awon eniyan lagbara gan otepo o awon eyan ma binu ah olohun o je de binu we oro ko ati ya o se da se amo ba se ma settle nkan wa a ma pada yanju e a ma yanju e be ni
0: olohun ni je yanju
1: se ni tin bi e de
0: no ma won ni je yanju
1: ah ah e olope e won te pe amu ni je amu ni
0: Hey, Seki.
1: Mm.
0: Baba re ni ki mo ki o.
1: Odo fi.
0: Ala pe.
1: Mi ni wa baba mi ti.
0: Owo baba Seki no owo baba se nobu.
1: Ba abiamo ni won.
0: Atola ton.
1: Tin ba se nri phone mi la ro ba pa. Message won ni mo kon ma ri. Baba lo barikanu. E ma ra won baba mi. Won omo won go omo won. Devi kon te fe se message.
0: Message ti omo lomo.
1: Be.
0: Ah, Olorun a je ka ri yin pe o. Odo fi apele yi kingdom. I like it, Tajudin, Alara Pe or Dolphin. I do tell me while I'm a mission for you, Mumu to that or that.
1: Emurasi,
0: Mumpawaki, your job, your job, it moving Mututu. Ah, alone. Chapo Bonnie, Alara Pe, and why would people yam would you buy it on? Chapo Lily, do you need
1: in your line,
0: je ka ki awon gawa ta ma nki
1: beni
0: aki eyin baba je ka ko ki ya meta ni awon ni olori wa ni Bond FM awon na olori wa ni Radio Nigeria awon ni olori wa ni Radio Ketana ya meta ni mama wa Adenike Uola Adegoke mun ni wa yin ti e mo goke ni e ni jabo bakan na GM wa ton sese
1: Mr. Gbenja Fatile
0: Olorun a je ka ri pe baba mi lawon na ti di baba mi bayi
1: Atu alara o
0: Asiko yi o Igba yi o Atu alara o Mr. Pinga
1: Fatile
0: Ola jari pe bakan la agbere gbolohun tin gun ni gbogbo ara oki yin o tujo laleken mu ni wa yin ti mama mi dada o ilu ogun naike e se mo dupe awon na seto yi loruko isin lo niyan mo dupe lodo yin bakan na bisola balogun punk won yin ni manko je mama ani wa yin ti gbogbo yin le ma de bi te lo ma fowo yin be to yin ati gbogbo yin alasa to dari ile ise Bond FM 92.9 awon ti mo ti mo daruko atawon ti mi mo ti mi daruko lagbara olorun eru tabi amo kin tuwo won ni wa gbe kayin mole lagbara olorun ba mi ki kabiyesi
1: mo ki baba wa landlord ti wa ni oba kabiyesi wa Oluwa Segun Ajasa Onigbongbo Awuse ti iwo Onigbongbo kabiyesi
0: o tojo meta kabiyesi
1: o tojo meta
0: enupe anu gbe ewo kabiyesi ki so to talking ma paro
1: mo ti eri o pe
0: ni o nu lo ni
1: 93.1 naira lo wa nbe
0: o mo je kabiyesi se ngbo en ti o ba ngbo bo ba pe kabiyesi o ba gbo en to ba ngbo e ba so enu gbe ani di owo afẹ lọle ah o gbadza patenu atenu ngba ti ba senu lodun ti satenu lodun onigbongbo
1: bo
0: wa mo ti ba satenu
1: eyan kan lo send message si mi mo ni a gbogbo wa la le manjiri online
0: be ni o
1: ibi to ni kaluku
0: ti share manjiri o le yato ibi to mi ti share manjiri temi a wiche awa boyi edugbe
1: I wish it.
0: Ko to fi je

0: Matukrole eyin ti wa lati ile ise Bon FM 90.9 pelu eto lorodan nilo leti ni Saturday akoko nu osu kesan odun 2026 afia na laba yin se daada ni loro tin be tori pe laba bi afia ni tori pe dudu na lo so so leni awon fa so so ti waye bakan na na o se le bi pe awon alagbara nsubu won rebo laro tele koda gan ba se so lowo yi Atletico Madrid gan tu meji solo na ni iko yo ba je won mi laso fulana won boju jose mo yo je 1-0 bo je pe tan bare lana e na sugbon ko le ri se tori pe won gbe wuro si ju eko solo na ni won fi gbe ami meta lowo re pelu iko Betis ju won leni na ko jo bi agidi ko jo bi nkan ko tori pe ko ma jawo olubori to fi lu iko Lampard ni 1-0 opolopo si ke ti baje ti gbe over 1 over 2 obi over 3 sugbon leni go kan so na lowo na lati inu iko Manchester City awon opolopo draw lowo ile gbe si leni die gan lokun titi kisapala ti yori lowo fuam ilu ni ewe tori pe ile onile na lo lo meta si meji iyan rejiti iyan crystal palace pelu iko fuam o poju be lo ka ma mu titori pe ibi ise bayi na lati mo eni leni a fun itan papa julo labala bi enikan na kan tori pe irin na tu wa poke ji ni ti Bundesliga te pe go yapa ni be die be kan na ipa na hey fresh league on monaco ma boju pasi je meji se kon re pe kuje kuje won ati liverpool ta yi o ko je nta lero sugbon jogbo e lo
1: liverpool ti
0: lana o nja olubori meji sodo jogbo e well never what o ye se ke para work le unu united lokun bayi pelu chelsea di
1: gbo bakola
0: bakola ni kon le da se
1: isaac na de ri isaac e o ra go ti di pada bayi
0: o gbianju tori ko meji fastest goal na meji pelu assist meji ran lo lo wa ilana lati odo jaku te pe o se ko o possible won lo si mas don dia loko to fara yo se ko fara lo mo laarin seju die ri kon da kon da won de fara de ranro laarin lo yo we lo ka kon ko egbe won ti egbianju on mu tri ko nu ton ta omi meji meji te tele laana yen won ja lowo alatako won o tun won se pe won wa ni bi 5 points bayi ni oya akaso kilo wa se laarin Chelsea ati Arsenal lola ode yi tori pe derby match ti lati wo na niyan Arsenal lo wa nle o lo wa gbalejo iko Chelsea eyin lolu fe Chelsea ati Arsenal lapapo koda ti man u ati Liverpool man city asi no let oni tori pe a ma gba fun rawa ni emi na lo mo yin ore yin lolu ko Lawudin legit ni gege bi asa mi
1: be ni role le le gan si eyin lolu fe lori odo lati le

0: bond 92.9 dalẹ kan IB Sports le mi je be ni bi le di ti se gba bere lati be pe Chelsea ati Arsenal ki lo fe sele nbe e ma je asoro Arsenal e ma je ki awon ololufe Chelsea ko bo ni ki Chelsea na de re ma je ka awon Arsenal kon se kini kon soro ju ayi na le da si awon olimoriti awon na kon le da si o le so pe klo be se pe mari adebati na awon na jo mu nkan le lola yen sugbon star man super sunday o ni Arsenal ati Chelsea ibi ti nkan ti dey da mi loju na ni pe Arsenal yen bo se wa yen ko le lu Chelsea ah iru eri won agba omi sugbon ta ba soro lo ta ba soro ma da be ni pe elenu ni wa abi nkankan be yen sugbon ka fi elebe nu kin je eyin ololufe keyin gangan ke pe wole ka soro iyen lo be e je so fun yin ba lo se lo ni Bundesliga ni awon ifese won to ti lo e je so fun yin pe Bayer Leverkusen o fi aje Union Berlin pelu 4 si odu Borussia Mönchengladbach o jiya lowo Elfsborg ayo 4 si 3 iyen wa ka mole nu de lo be lo se lo nbe Dortmund lo se come back latari bo se lu Hoffenheim pelu ayo 3 si 2 Hoffenheim lowo kon lead lowo 2-0 tele sugbon Dortmund so o fi oyo gano lo ga ma je lowo kojo pelu 3-2 be lo se lo nbe Frankfurt na ka Paderborn o ka mole o de di asi lorun pelu ayo kan si odu be lo se lo nbe Werder Bremen o fo ga RB Leipzig pelu ayo 3 si eyo kan RB Leipzig mo ti tin pari pe ah Leipzig mo tun de be won Leipzig nkan la ba mi yan le tori ta ba wo ifese won se to ti gba ni tawa yi Leipzig ti na ifese won se meji to je pe o de tun gba ball so to je pe ko da le ni be lo se lo nbe pa lo si Serie A nko lo sele nbe Fiorentina ojiya wo Torino pelu ayo meji si on Fiorentina lowo ko gba ball sawon sugbon Torino fo ga won pelu ayo meji se ko be lo se lo nbe Inter ati Napoli iyen gangan ni weekend teni tori pe Juventus ati ano awon na gba ifese won se won lola sugbon eni Inter ati Napoli no so ni italu talu majo ga se Inter ni abi Napoli ma bi pe o ti pe lati bi 2023 ni Inter o ti lu to lu mole gbeyin so bayin sin ka ma mbo anle 8 minutes no wa bayi won ti gba eyan oko ti gba lu sawon na meji be lu se lo nbe 8 minutes bo baye lo nbe ki eto to menu dogun a ma so fun bo se lo nbe AS Roma ati Atalanta won na ma pade to ba ti di 7:45 be lu se lo nbe le fit
1: oni papa ni fe so se ko tun wa yelo agun marun abo ni ron letin na ko fo pelu iko Bayern Munich awon ti Vincent Kompany akonu gba oni be ni e a mo to ma pa se tori pe bawo alagba se si o ko jan ta lero ni fresh league le abala ka mo se half time less ati Laurent na won mu kan le laya won to se pe mi odo ni won ta o won ti le yera o abara bi ti won mo la gojo me dogun la sale ye la ave ati bless ma mu kan le balconies ati Le Mans na ni lago mejo seju me dogun ni era davis lohun Fenod n gbianju lati ma fi awo gabi ise re o lu nak nigen bakana fc utrecht o mefa ku seju me dogun la sale to ni won ati go ahead eagles o di ma mu kan le ayas ati psv endoven ago mejo gerege ma waye william 2 ati ezexor lago mejo ni league wo saye lege si opolopo go na ti so nbe na eni wonu ba 2 yo si so pe tori pe won na ju bo sawon ju ba se le lo ah lafa ya ti ma mu lo pupo lebe sugbon tori pe a fe gba le ni go yen po ju be lo ni league wo sale league 1 league 2 bakan na national league na bo se ngba ni awala be sugbon so dia mo sa ye abara sa ide ba tori pe awon ti si outside ronaldo godu la sale to ni sugbon ba to tun gba lo bayi na ti re ara Al-Fasli ati Al-Azim Omiodo won ju mokanle ni ogun 21 minutes bakana Atawan Al-Fatih awon n ka omi 0-0 ago meje gerege ni ad bi jere derby derby match pelu Al-Nassr mamu la sale to ni
0: be ni e je ma so fun pe iroyin kan ja ni Barcelona latari pe bi won se fi Rafinha ohun ni balogun na bye bye sugbon iyen wa gboko ni ni iroyin to wa be gangan ni pe Lamine Yamal ohun na wa ni ara awon balogun ta ba ni ka yo ta ba yo Rafinha to je alakoko kuro a ma wa mu Garcia Pedri Frankie de Jong awon marun yen awon ni balogun sugbon emi wa so se Lamine Yamal se o ti to lati
1: Ya le ma ti won so yen pe be ya oro balogun to ba wo dada bi won se to ko si ni number 1 ko si number 2 ko si number 3 lo ba so ko ni pa balogun ko ra ko le si number 1 mo se to

0: achievement to give ki o ba gan to jase te ba si ti se ise daada aye kan ko simi na lokun abi ko ma se awon amojuto ka akiri awon agbon kan ilu to ba ti pe ni fun awon yan ifesonse pa pa julo bo se wa yan ma pa ko basona laso to fi ti ball ti feyinti rabata tan won wa aye kan fun be ti o ma je bi asoju ya ke bi idanlojute fun iko ma basona lori oro ma
1: messi messi gan bo se wa yan kana gite ogo lo si bi ronaldo pe ronaldo koda ki messi ko so pe on ri ko si kan to kan ronaldo nbe tori onikaluku won lo ni target won bi ronaldo nsin 1000 goals yen lo won le won de ti mo pe gba to ma fi le score gugu 1000 o le se ko so pe ohun ti ronaldo messi nsin target e o ti meet gugu e toro pelu inter miami o ti gba world cup o ti gba gugu nkan to nle anytime to ba wo pe o kan ohun o gba bo e pe ohun fe feyin o to be tori organi yamuda ben iyen se je ni to ba retire na to ba retire pe wa akoko na o ti ni iko ti e iyen lowo sale cornella to pe ohun ni en to ni ba ko du be so o le wo pe to ma se ton ko pada lo sibe focus lori ibe yen o le focus lori ibe o de tun le wo pe boya ko nra iko si bo ba se wu o tori owo wa nle bayi bo ba se le wu
0: le se
1: ben de sin ko ta le se si pelu e
0: to iyan ke bi oro beyen laipe laijina awon ofeso se kon ma bere te pe atuma lati ma wo sugbon ni ti orile seria lohun italy to tale ni yeri yeri italian seria napoli pelu inter se nta omi odo bakan na lens ati laurent omi 0-0 ni laba eleke jira wan ti won ni ti italy awon ni kan ma wo 4-1 ni iyan yori si kramisa aris don lu wellstone ni merin si eyo kan national league ni le portugal omi meji 2-2 ni won ta famato won si ti wo ni ayin abala ele keji pe awon asiko na lokun ni 90 minutes ti won gba lo ni ibe yen ṣe won so de arabia ngba ti na ronaldo ba koju iko anad kesi ma tele niyan toriko na ti ku onun ti o dide terminate kon pe ohun o ba won se mo o ko wa ni adele ni ko lo si ale lal ṣugbọn ni bayi ati kan ni o ye ma se ti
1: mo ti se ba wa li
0: awon ehn da wa ni da don da wa ni ro ba wa iko mi lati pa ati bayi
1: o se se ko pada lo
0: ni iyen ni ka ma wu bayi tabi to ba feyin ti ki gba wa gbodu kokan kon tu wa mo ra pe o na wa bi wa di bi kan be fidasim lo ma ko si ni aba soju fun won ni won wa bi kan ko na ti won ju we lo ibi to wa won ko yori si ko fe ti pada si ibi re na ni olodun ba mi alawura bi ka to rada fun won ni abalabe na o le nigeria agbon laipe laijine ka da to mi die na tori pe npfl o ti ni pere wu

0: papada solo do ise bon fm 92.9 ko ma dun fun gbogbo yin lolufe wa na ni adua wa o je mo pe ife son se champions league ati wa ninu ose bayi ose ta ma mu yi tin se september 8 na ni o e ti mo pe tuesday wednesday na ni champions league sugbon won tun ti extend there titi the thursday ege bi won se so ninu awon ofin won e ma dire pe europa nikan no gba thursday o monday tuesday wednesday thursday bọọlu wa fun champions league ife sanse champions league o tuwa en ton wa pin thursday e gbo le ni en te wa tuesday awon lori na ni real madrid wa nbe lasale iko barcelona ma gba tun ni jo wednesday la awon ton pin niyan lojo thursday manchester united kilo de won ro pe ti ko nbe ni won tun pin jo thursday europa ti mo won lara
1: se europa la wa ni abi ti o ba se bayan nikan
0: lo ko awon team
1: awon yoku oko gbogbo won awon ton ma wa ni europa league ni
0: bo nkan ma lai to re mo se ni pe
1: psg fenerbahce
0: iru awon ton wa ni
1: ile manju slavia prague awon ti europa na ni
0: iru jo thursday yen star match as starting ka tun le so kun ame to le to le mu ki ile bo kan ton le kan ton le bo iru awon yu yen o ya fe lo won ti won mo ki england won fi miss e me pe iwo ta ni
1: ba
0: ka
1: ga wo ba je europa ba buru kini ba je europa na bo ma ton match na ni le
0: bo awon awon ma fi brush e me pe at least ko ma ki de ba gbo fun le ko ma kan da paru paru of course be be nijo tuesday yen o ma ko be ni role lati bi agun mefa fun iseju medogun pelu AEK Athens ati Lansk ni role Club Brugge ati Asonvia ni agun yen na ni agun mefa fun iseju medogun ni role tuesday o wa to di pe lasale Borussia Dortmund ati Villarreal lori de Spain wa jo kojo awon lasale ni yen Lille ati Real Betis back on FC Porto pelu Manchester City ah o ma nira fun City o e ja ndemo be Real Madrid ati Inter Milan ti Madrid ba ri winning be yen o kan lo ogbon rin ni baba ma fito ni Jose Mourinho ogbon ma fito ma fito winning be ijo Wednesday a ma tesuaju ta mo si September 9
1: eh be ni September 9 Barcelona ati Feyenoord wa ma mu kole ni 5:45 5:45 yen na ni Stuttgart ati Viking won jo ma gba ball ye Stuttgart lo wa le Viking lo ma lo kisile Liverpool ati Atletico Madrid to ba da go mejo Liverpool a ma gba lejo Atletico Madrid
0: wo ti di wo wo
1: Napoli ati Arsenal Napoli a ma gba lejo Arsenal ni ago mejo yen na ni PSG ati Sloven
0: basketball
1: ni yo gbe PSG le no le go go be se le
0: so ba de wa mu
1: ago mejo ami PSG yo ti ri
0: ife mo ti ri go so ara bi ti mo ma se go da
1: ife se mo se me o ti ri go go
0: bi ko draw go lose ni
1: be ni awon to ma fa kasele na ni Sporting ati Galatasaray
0: Victor Osimhen lashe live
1: bi ami ajo na ni by that go Victor Osimhen o ma gba ball sa won lanu na
0: ah
1: bi ko se win
0: omo yen o gele nu aye
1: 17 years lo ka ti gba bọ́ọ̀lù yẹn bọ́ọ̀lù yẹn ó dàbí ẹgbẹ́ ó máa ń ní mission pẹ̀lú bí pé kó ṣe kípa
0: ìṣe wọ́n sọ pé hungry lion àwọn ṣọ́ọ̀sì burúkú
1: kò ń
0: rọ ẹ̀ àbá forí náà kan bọ̀ báyìí náà agbára pẹ̀lú fọ́ọ̀sì
1: ní pàṣọ tìyẹn báyìí kí kípa yẹn gbìyànjú ni nǹkan máa ṣe wọ́n lè gbé bọ́ta pẹ̀lú pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ òtẹ̀ tí lọ jìnà
0: ó dùn mí pé bí wọn ṣe tẹ̀ títí ra kúrò nínú ibẹ̀yẹn kú tẹ̀ wá kọ̀ mí
1: wọn dára kò lè rọrùn torí galatasaray
0: àwọn tí wọn rà ní 191. ṣeré orí ọ̀nà
1: àdéhùn àbáyé sáàtà àwọn àbáyé ó ti bọ́ọ̀lù mẹ́fà sáwọn pẹ̀lú pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ òtẹ̀ tí lọ jìnà
0: ó dùn mí pé wọn ṣe tẹ̀ títí ra kúrò.

0: se ipolongo tabi eto abere ajesara lagbegbe yin
1: awon odo ati awon agbalagba na le gba abere ajesara o lati gukun ti awon arun bi farapa opolo arun jejere okun arun hpv ati bebe lo a le tun fun aboyin abere ajesara tetanus lati tekun aisan kokoro tin juju iku besi ni pa awon obirin lati odun meson soke o le gba abere ajesara lati da gbogbo ara won lowo arun jejere abele omo gbogbo awon ajesara lo munado ko ti ko si lewu rara ti a si so fun nipase ijoba e je ka da gbogbo awon omo wa atara wa loni lowo irora ojo la fun awon ibere si egbe ajo nphcd lori number of fun 8888 ikide yi wa ile ajo national primary healthcare development agency.

Ogawa, General Manager Bond FM. Alaba Gbenga Fatile. Ngba ti ma ti won ra le ni won ni ni so nbo si bi eto afagaga Imam Gafar Lola Abdul Fatah Abdul Gafar Onaga ma ti da mi pa weekend di ba bo se money mo understand lo wa pelu e o ti do church yin se o ti le 6 years mi na ko lo understand ise ni o pelu e na

ni osibajo nile itale ri o ti kitoton e bi awon eyeko bo won se lo chemical to pelu eso ati efo daki gade orilede yi o je ko di mimo opo eso ati efo ta n ridode ti oju e nwo tori rekete lo nsakuba fun agora wa ojogbon osibajo lo se ase loju iroyin na nibi idanako to wa fun won asogba ti akori e lo bayi pe fi aye le dada ju ba se ba lo ilu eko ni na lo ti waye o menu ba awon iriri to ti ni pelu iya idolopo to fun osan sugbon leyin to si pe osan na to pon rododo o da fun agora omo niyan nigba to ri pe ori nfo ohun lera iyi lo fa ti osibajo to fi ri opo agbe lo nlo ogun apakokoro imuki eso kupon tabi ki efo dide nigba ti awon ti won lo chemical fi pe ilu e idi niye ti igba keji are yi tele ri to fi pe fun ofin to da won lowo ko ma lo fi chemical tabi awon ohun ero jake jade orilede yi fi pe lo eso o pe lona ti awon ajo to nwa to wa lajoba ti won fi ni lati keyin si lilo chemical fi pe lo onje dije tabi eso bakan na o si tun pe fun aleko to lo rin lori e ojogbon osibajo o so pe ijoba ni ko le da koju e nitori e lo fi ro olugbe lati gbisa kin lori e lawon agbegbe ti onikaluku wa ti a wa o kere to o lo bi shobu meji lototo ti ina nawogun ninu oja igbalode kan to wa ninu oja mandate ni agbegbe ilu orin to je ipinle Kwara ni adejuko ile epo ad ni nkan bi ago kan koja iseju 15 lowo ida pelu pe awon shobu to nbe ninu oja na o to ogo gbogbo e ninu mu koda efin o njade lati inu ewe pe di pe awon eso ose panopano won de ni bayi agbenuso fun ajo panopano ni ipinle Kwara Azan Adekunle lo fi iroyin na lede nilo Ilorin o si nje ko yi wa pe ero panopano gbingbi meji ni ile ise igbe nigba ti won sare gba ipe ijaya ohun ko to di pe awon ise won won darapo mu won lati ma ti ma ba fa aye gba ki nuna ko nawo gan awon shop yokun pelu e na ki won to de shop meji la ototo lo ti jona nku lo to ni iwadi fi han pe o se ku je pe waya kan lo ko ara won ti nuna to fi se ogbo a be na o je ko yi wa pe iwadi sin tesi waju lori o si ro awon onisowo oja lati ri daju pe opo igba ti won ba se ise ina sarabu tabi sinu ile ki won ri pe awon to ja akose mose ni won gbe wa lati wa ba won se ajo eso abo ri labo ilu ti yo awon omode bere 15 won ti ri won e awon ti won ru awon to n fi eyan se oweru won si ta enikan $2 million naira ni ipinle Nasarawa alukuru ajo ohun Babawale Afolabi ologbero ina jade ile ise ajo na to nbe nilu Abuja ogbeni Afolabi so pe furasi na won dogbon mura bi ose igbimo to njo fe to omo awon lilo oto awon obi awon omode ohun ki won yonda won fun awon won je ka mo pe omo 15 16 lati Kama Madaki ati Gidi Mada nijoba ibile Nasarawa nibi ti won ta won si gege ba sigbo omode meta ni ko yiyo lowo Iwambra Imo ati Ipinle Enugu nigbati mejila si wa kaaka oru le yi koda afurasi to je onibara okunrin kan pelu obirin meji ni owo tite to lowo si oran ogbeni Afolabi o tesi waju pe gbogbo afurasa ni wa fuju ba ile ejo leyin ti iwadi to ba pari tan to ti se mo won lori iroyin lati le oke ohun ta gbọ́ ni pé àwọn ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ méjì tó ń tẹ̀lé ààrẹ ilẹ̀ amẹ́ríkà Donald Trump wọ́n ti gúnlẹ̀ sílùú Moscow fún ti jókòó sọ̀rọ̀ àsọyépọ̀ lọ́nà tí ìjà ogun tó ń lọ lọ́wọ́ Ukraine yóò fi wá sópin àgbọ̀ wípé Steve Witkoff pẹ̀lú Jared Kushner ni yóò lọ sọ̀rọ̀ àsọyépọ̀ òun ní ilẹ̀ Russia kó tó di pé wọ́n gbéra pa lọ sí Kyiv lọ sọ̀rọ̀ àsọyépọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Ukraine lóòótọ́ ẹ̀wẹ̀ orílẹ̀-èdè Russia àti Ukraine wọ́n ti gbà láti dáwọ́ ìkọlù náà dáná fún odidi ọjọ́ mẹ́ta gbáko láàrin àkókò táwọn ikọ̀ méjì tí wọ́n fẹ́ bá wọn lálejò àmọ́ Zelensky

to je o ti je ko ni mo pe ohun ti ba iko eleni meje ohun soro lona ti gbogbo e yo fi loju otu to o to danu sugbon kin to danro e ti fara bale pe ko iroyan ohun lekan si ajo jorun put your under abajade si dawo ati wole si lekan ga ode won si ni akoko ti ojo ri kon ma ti koja odun 16 fun gbagbe e o obirin akoko nle ye olure mi ti ni obu ti keti gbogbo omo naija lati mu ise ogbin na kokodun tori pe o tun mu ki ise ati osikodikun jojo lawujo wa iko eleto abo are labolu won ti sawari oje gbe obirin ti o tin be labe odun 15 si awon eyan ti won ta ni million 2 naira ni lu nasarawa kono amu afin pe awon 2 lara eyan to ntele ni Donald Trump are la America ati de si lu Moscow lati lo ba won soro pelu owo pelu Ukraine lọ́nà ti ogun yóò fi dákẹ́jẹ́ ọ̀pẹ́ rabandemina sí ọ̀dọ̀ frank ọlọ́run ní ṣáà tó jẹ́ olóòtú ìròyìn àgbáyé ọlọ́run ní èmi tí ń tòótọ́ olúmìdé ọlálérè ló ń sọ fún yín ẹ ṣeun tó ń gbọ́ bond fm àjọṣe wo níbàjẹ́ o

Oga edumare gaju aye lo. Oga o. O tobi. Oga o. O tobi. Oga edumare gaju aye lo. Oga o. O tobi. Oga edumare gaju aye lo. Ko wi pe oruko rere osa wura ati fa data lo sa ma oruko rere osa ju wura ati fa data lo opopo manager mi ipo ti sela na baba ba debe leni baba lo bi taru abi for owo leluwo baba bi ja ni be baba so pe mo ta mi o omo agbadi anpo dide ija oruko re so ma sile ku fun omo eni abo ma tile ku fun awore to ba di woyi ola orele o sa jubura ati fadaka he to oruko re se manager governor to oruko re se president to oruko re se oba ilu to oruko re se gbogbo baile e to oruko yi se leyin wa la to ba gboruko re se wa tire kuni baba silekun so ba ma ri jade ni ba ma ko jade so ma ni omo eni to ma fo me oruko re re o sa jura pada kan o ju gbogbo oruko o ju gbogbo oruko la oruko jesu oruko jesu o ju gbogbo oruko oju gbogbo aye lo oju gbogbo orun lo laye oruko jesu oruko jesu oju gbogbo oruko ato gbedun luwe we wi poruko rere oju wuda ati fadaka lo so mo tu oruko se leni so ma la la fo mo lola so to ko se leni so ma ti ona bayo mo mo lola abi bi yoruba ni pe oruko mo ni january oruko ase pataki lo dada gbata ba wa laye lo dada ari awon agbe di president ta ba dar ko mo leni lo ri opo eniyan epe no ma sefu ti epe si igba to wa laye ko ma sa igba to wa laye ko ma tun luse igba to wa laye o pa lekun ni o ti wa boruko je yo ba ni pe oba to ba je ti ba roju oruko e ni pare oba to ba je se lu oraye oruko e ni baje sugbon gba se oruko e yo sile ku fo mo la bo ti le ku mo a mo pe oruko e ni agbara ni oruko e ni asa ni oruko e ni ye ni o ni o ni sori ani ne gba to ki saka itu moruko ko ti ye won oko yo sugbon akolpe we philippi we te agboruko na gajgo boruko lo to bori boruko we pe ni oruko jesu ki gbogbo eku ko ma wole ni oru ati aye ni salele oruko jesu ni kan soso olo ma gba ni oruko jesu ni kan soso olo ma la ni oruko jesu ni kan soso lo ma wo sa oruko jesu ni gagaro lo ma gba la jesu ma pio won ni gbala jesu ma pio ko wa gba iwosa jesu ma pio wa gba na bayo jesu ma pio da lafia jesu ma pio soso lo ma gba la jesu ma pio won ni ko wa gba igbala jesu ma ko wa gba iwosa jesu ma pio wa gba bayo jesu ma pio wa gba lafia jesu pio wa gba ise rere jesu ma pio o fe tu jesu ma pio o fe gbe odide jesu ma pio o fe sanu fu o jesu ma pio o fe nu mi jerenu jesu ma pio o fe fu eni ayo jesu ma pio o fe fu jesu ma pio o fe fu eni ola ola ola nitori pe agboruko naga ni aye ati orun pelu ki gbogbo eku ko kunle mama bo se n gbe mo layo omo oguma

on the FM 92.9 first of all carry aye asiwaju ni wa oba mi oke eledumare ohun na lo diri e wa fakuko ti wa pe ka lesa ye ka le ma tu ka le o ni gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ile on the FM 92.9 first of all carry aye waju ni wa oba mi oke eledumare ohun na lo diri e wa ko ti wa pe ka lesa ye ka le ma tu ka le o nibo tin lanfani lati ma gbo ile ise bond fm 92.9 ako isimi oni a ma se opo e loke ipe lagbara olohun oba akoko ere ninu osu kesan 2026 emi wa se opo olohun oba ati ri saturday akoko ninu osu yi a ma re yi to gbeyin a ma re yi to gbe pare todun ina lagbara olohun oba de gege bi ise wa lasale toni igbadun yin ohun na ni oju wa logun lati wakati owo yi ti di ago da iseju meedogun eto weekend lawa ohun na ni a ma si eti ibo yin leyin igba na a na orin si fe fun igbaladun yin ti ago mejo abo ba ti nlu alafani wakati owo yi ti di ago mejo koja iseju meedogun eto weekend lawa ohun na ni a ma mu wa si ibo yin leyin igba na a na orin si afefe fun igbaladun yin ti ago mejo abo ba ti nlu alanfani lati darapo mo momi fun mi layo lori eto yin eto wa fun ipe fun ogbon iseju gbako onje mi ni ti ilana kristeni ti ago mesan ba ti nlu eto tausir ohun na ni yo ma gun ori afefe sheik gbadebo roji fun wakati kan ago mewa e lanfani lati gboroyin ni shoki lati le se bonde 2.9